0: Kaya nga, irin na ko na baka noon tiripos, patira nga, ano po siya yung sintira, patitaw pe kaya, patitaw rin po si maya kaya. Yan po ko na, sa panuri ang tatay ay, ay po nakita pa yay, yay rari, ay ka nga po, atipin na pakam si rayon, tinanong malin po kayo, nangyari, sinora rin na yan, ay po nakita ka makulitori, kinarakam si ray kakokor, para tataningan na tantay na ko tira, tumanin po, at kaya ka nga yaka, tirikira kaya norak, bukan apa kerja cuma ini pun kaya improvisasi tentang narasian dah tantai kan. Okay, hari pasi pun kasih kuat betul cerah. Jika kaya nak nak kita tahu dia kaya kakas kuat nanti yang kena pun kita ini kena orang dia ini makanya kena saya rade. Hari pasi pun kasih kuat nanti pay. Sekali tahu lagi bukan cerah. Tahu cerita nanti sekali tahu nak di business committee dia pun nanti orang rap makur tahu eran pay nak nanti dah nak nanti pendek nanti ini kawal dia. Anak antar ini apa aran? Aran memang orang tetera, mari nara arta puanda. Ini kenapa ia tak memeruru makanya nara aku mukuli bukan kain nanoi aika kopor kini. Amai supaya aika tosi sekarang teringai panair. Anaria ini tahun nusi nanun teri pos. Anarun dah erari. Setai aika tuan aika kiosi nanun nana tahun memeruru te disertai di business committee. Te amai supaya kiosi nanun terang nari tahun nanun titau rake yang na ya tag batera titra ana mena titau tera ya ingan ke tayasan nusanara na kaya kati minita karinya ses kun tataningan ngasipun kan tani ngayari kan pen nda ana pen meruru wakinak yang na taya kain rap mukuru kiar potan nama tu pare ya ite tera nari tu pare yes karo yang ngai datanti pare yak kuna mga ulfer na kun tera teri pos mari ang rai run te business committee ke disappear in nanun nanara nanun nana kapara na kon nana ana ri pos ay apun ana pun penra taw apun ra una kanano ya nga yar amai spy ya stangri an nanun nari apun atapi ke ana patanti tap men nari amai spy ya nang kawak apun nun kai nanun ya tu potat nama ta mai kyo sin nanun tera in nanun nar maruru te business committee atapun ya yang kata me arwana irun tera te business committee sapun kas koi roi ada pun airan ni, ia yakunan dah tahun pun nongana tera arah pusi petiran ke yakunan ingin tanya nak mesti tanya, kanaru nak pernah pun tuan itu wana ingin tahu nak tanya pernah tahu tuan ke buat jawan dah persen tanora kanuan tanora anari pos ni ada, ada pasal pun kasih kau irung ti komit, ngapun si karuan di kara kangat ti pusi yang mengurit. Naroon na yun, naroon ka na kung tiripos, kanapon ko nan din, pahin ka pa niya kiyasan, na, nagkitawa kong din tiripos, pangon na yan ako nan nungura, tira, rabotan namit, patira, kaya karoya, titawtea, na kung kainan, o kaysa saan tapitabiki, naroon tira, naroon tiyaw sinte. Tungo na na, tira, kaya inora, tiripos, ay, baka naroon na papun na yun, tinan, nangkay pangay ina nang kong rari kariya rin na kakin na riya atapikin irin patini po siya na kaya katitaw tiyak ati the current update yon at kanaroon na payan ako na napendin kin naroon na nititari po ngay po siya ko na pen yaki updated tira ang ati tikaya ka yon baya po siya ko na rin kangay yay pa yan ang karawak na kakin ibukin na naroon ko the business committee yung kay ayawaki karawan titawa yari tawon foundation kita kuaran kaya ngayari rapat kita kuya kan kiparan na yu nakang po si kakang Ryan tira teripos pa yung natake kaya ito pa yayar ay karawak men kita yari sa tabi-tabi kaya iti sirak karakwa tawa kita yayo tawa mga po niya itay na yanakan ako yay may mga kakang Ryan tira teripos na runan kaniya ay siban akong na ikay iti sa pwede na kaya kandi business sa pangungari kiti business committee pa ngayari nipoto kayan nanawak nanun karawan ispangana ipukilang ngayon tante pero pa na anapun nung araroy araputan naman tapatira paya kasi san karoy sa san tapatapiki nanun tiyaw sayo bukin kain nanun yaki bukin kain nanun yaki araputan naman ngayari erapalik tira di business committee nana marurungin na erapan nanaripo sa riasan kabinyan titayayo stream atuan kapawai sektam makuriya pipit makuriya akan temakuri hati bet, kena yari rapa. Makanya nama komitmen kapan? Rapa disertai. Makanya nama komitmen kapan? Ibu kita naik. Pasal mangat tahu lain apa yang kantar ni ngatera. Jadi bos hari ini apa terangkannya? Kanuan arti. yek mana ke yek ci taw tek na kon kay nanu ra ak 60 pe ki na kon non ci tra ara mania pe ni tom na taw tek ay kay ci speak a da kara payer ka ji bis ci di business committee ya kara parek ya pong na yow tay yo an muskia ka to kay ra taw ni ka pani ari te mawri tra yo ati tapu mo ko mesin da pa on do speak
1: Prabhati Sati, ada semua orang ini, namun Sati dengan yang hari ini kami menulis, orang boleh kirimnya tabai.
2: Sebagai korapa, ayo written di timururu yang terkos, eh saya mengata kira ke, nanti yang aku mai. Sri tetap kait dengan sebagai di bukan hari esya, ma Sri jadi sebagai pa. Yang ane ini jadi kira tay, ina nga tayak ini paya kaysa sa nung yakin, hindi di kikin na usinti ay sa ikasan na awan niya na karoy ang kahit sa fight ina ako ikaw ang hari kinanon sa taot siya kaysa sa fight pa ina tatatabi na paya ake sa sa tayakin sa fight ay kaysa sa fight paya ay punay Aku yang kain ini sebenarnya nulis sebaik. Ya, ikan tepi macam tu mana barang yang dapat dapat apa dapat seperti. Mena kat tepi ibu kini baik ya kini. Ah, aku tepi ibu kain nulis. Aku ibu kini nak go go go go ke itu apa? Adi yang tak kini kau ni perlu kini sebaik. Sebaik ni. Tak kini tepi sensi. No, no siap. Ibu kini ayer ayer ni kain makur. Pa, ini siap. Mungkin menimau. Sebab ini kita dapat ada lebih sepek di kita otai anak, pakai nama mana hat, meron otau, acuai mesia. Macam mana otau sebab ini, pakai ini mungkin na, pakai yang nanti projek tayo, acuai mesia, jadi silap, asyik gamat. Yang dah sebab ini, anak dapat dan projek yang news. Yang awak tu kasi wul asisten dia kita ikhaya apa? Yang dah nurut, apa ni kalau ikhaya awak nurut, awak ikhaya apa ni kalau ayat selesai, nuang kaya se, ane pun nuri matu. Ngeitak, naik ya pon nak anjing Yusi, ayah aku fana kalau ayah doten, awak tu ini siapa selesai? Selesai sesiapa, ayat terakhir yang nuati, ayah kan ayu, ayah kisah pai, agi ayah orang kalau agi. Tahu awak ni boleh selesai ni. Ai kunne ente di boseiro eka e kaines na de traviuno ai etanidat ana katiati e mogia ta ta foto viu judges ake ka benyaki sataru mo survive e ida wari di kinu na ki dai survive a buona tu mo survive da meta mi beno to da ka ka mai na karo ai ru mo ate tu ana ngata Getang ini lagi benda kalau orang nana, orang ayah itu nak kalau itu yang muah, selesai di benda kengar dia akan diakan. Gua ketua lagi benda kalau iya, orang iya, karena orang nana muah benda kalau itu jadi selesai. Akhirnya dia akan dari rosalai, pakai tekanong selesai. Akhirnya dia akan selesai, awan dia bukan selesai, pasal kuah awak dapat tu, awan dia bukan tu court case selesai, asal usah kat dia selesai. Pada nak kau wah, anota ramen dari reading, tu wah dia tuan anota belajar bukan nak. Ayah pun nyusir punya kerja tu hati-hati beres. Enak orang itu amu ada tuan anota. Get wah kita kalau orang orang yang itu nak orang itu amu.
1: Tersete nasi musik. Pasti cara amdarai amrulane 48:1. Yeah, ane. If a member of a system tedious kogyo kira yogyo kyan we yerang nyugyo kiterari te akan na anden tai kana ko ne te yak mura kana ko te akin na ko ko ko rari ko kasu ko na kana ko nang kogyo kyan kan na kia lawan te te se kana ko ne
2: pa tau ze bai de yang na wuri de bilitse ze ga yo wan pa to ko ra ko te pa te akin na kia yo na ko ina sa ta no to ra se bai Anak kita nak, mereka orang jeli-jeli gaya, etiaki. Orang jeli-jeli survive. Aku sila kita orang naik, dai, aku punya jeli bosai yo. Anak mesti nato tak. Orang kaya ngaji aku sila, sabay. Kung nakangaan ka kung rin na musin na ka, kundan o sabay, ino na o diri. O na kaya ka dibisis, inang optimistic, paano ko rin rin na o diri. Sabay di. Ika tayo pa ba, at umiti, hanarik man tiyak ang kaya kaan. Panuwaan kay sabay di, awa kay tapay. Esa sabay mo to wari. O ay tiyak nila bantay ka ano, upon na kaya na kung ato utera, upon tira, ah, ya, naman.
1: Tisati nasi kapara abahura no kambiruta. Iya yang poin agota. Tisati may itara wati nena.
3: Sabari kapara abura si kangay ba demotion. Natatate ba yon demotion. Kura ba sabari?
1: Tira ang wati tiswa ko kutete yon na tisati. Mangara kuna kun katoa ti sati ya tete kun en lien ye te sua kun kot ye jam am sua no kot ye bsi
3: se pare kora ori ri ko advice ani te kata kai matam ayang ani ko te tuan pangayang ga ya no ku ku ki e kata bua ki bona tete shek yon te motion kara ye so ruri na te yo ka te kamsu ko angan te speaker pa ye bsi pa akia uru pa isu kumbrau nan ai punu ko roye pa ye tai aku ri tete yon an a substance an a kanu
1: ne kurapati tesati dawa yot ayati tesati kuna wakino
2: right it itete the motion pa ya ke te akina ke ne ri busu pa kanu an the motion te pa yu tiransirak medan motion da ki akan te nga ki bana wa kinat oi te te yo yit survive survive ka bene ya zidak survive ai kun ya mena wora wora e kaini na pauna ya te e te ki ne gai yo saki mai din ya no mai mai ne dik e kan bu je dik ya bona survive ari hana ki to ato ko meto ajira ka pa ena karawa gidi gidi ka mete pai ngia nga ye musne no ari abun te agine ra beto yamu anga bokuna karoya sagiran na bokuna te teni nga e kan bu jiri kan wa ka ha karawa no se bai awan se bai di pa ye ska un gari to te pa den karawa pa de banan ye te agine se bai do banan kan noan te bok ye bu mai se bai di Hawaan ay tau pari, hindi na kaya kaya nabuhan na ito kumiti, nungunay akin na, to survive. Okay? Pa, at kaya men siya pai, agita ko tau teka, na kuya ay nipas, pa na karaoke, away karaoke, yan na tayo survive, o an nabubusi, pa na kaya kaya ba, ya pa kaya ya, matakamete pa ito kawawa, hala tayo akin na pa na karaoke. Kita na tayo minita pa ya pa kaya, imay na wakin ay survive. Nga nga ilik, ay yaman survive in ay tretir the supplementary supplementation and ay survive ay yapon yon na kung ano tao tayo the fiscal deficit is increasing survive the fiscal deficit survive kung kasi na wano comment yon to be at the motion survive.
1: Te minoram taura te militan te Māori au tai ikonan nangandare sin kaurungo gane apu te aratai musra oke antara aruna pako konan ka pene wai na enarangin na horoi nyangan ko te tai yo te militan te donor honorable posi nawan.
4: Kurang sebaik dia. Tapi pun mungkin nanti ni meru roh ya ni tema. Apa waktu tu ada mek metau yang aku tahu. Orang mana tu yang kai. Kita meru kita speak awak ada ngapai ni kai presiden sendiri dan kai terlalu minita. Tanti. Kena meru mana meru. Sebaik dia. Enak pun lagi tidak kita mungkin lagi tapi wah. Tapi yang meru roh ya. Atap atap buat tu. Tu norak ya. Karena agin daya. Okay. Na ito, pwede ba yan po naman, takaago mo, nakarapa mo, tiribo sa iyo. Tiribo sa iyo, na mapakaya nga nila, naroon na riyasan mo, hindi maruro. Kaya ka nga, mga takawring, mga review, go through the issue sa giyasan, na nari, hindi pa ka gawin maruro, hindi nga tiyaw sindi. Pwede ba ito nga, sa nakatuwa sa bag, diba, tiyaw sindi, ayo, ay takay nga, ngayon daw sindi. Kaya? Ay takay nga, ngayon daw sindi. Ay takay nga, naman daw teka. Kaya? O, isa ba daw teka, ayo, kaya, kaya tiyaw sindi, ayo. Ay, kasi ito ko mati ako ginay. Okay? Anong ganyan ito ko ro. Ayari ito pa ito ko na yan sinang ako. So ko ro maki may may. Okay? Ayyo, ito tatawag tayo kag Diyaw sindi ako. Es mga kasi ito ko mati ayyo. Pahino ra kakawa ginay at apika. Tante, kahit ara, sentay de, ayyo tayya. Kakawa, kasi ito ko na ngayon, yan de, ang tawag kaya sikiro, yan sa bay. Hawaan nila yun katika. Takawa sa bay de, yei, tiyak ilaw nuna, napun bayan di gintay no. Napun na bayan kaya tukin di si tangtang. Ngayon mo diman na nakurana mo tangtang, may nangawa rin po na kaya po si diman na sati. Nangaya lang po na kaya pero kuya to, baka nang uli pa ito buwa kaya mo na. Pati ba yan ang kawag sa bayan, eh kunahan tukin di nun. Ma, ahan na rin. Ibu nga nyo doon nari ko, ay gari tapos po ka nangangang at tayan klinik. Hari kasi ang tiyakin na nakuha ka sa bayan, di naupita rin ko na nawa, kahan mo na. Yeah, ah kaya arang nga kila rin. Ngayon sa taringa na buka defeats the World Bank through the defeats project. Ano ba rin nga raw clinics? Ano na rin nakahangan na para ayaw pare sigur mo na ano siya nakakayangan mo alik para kinnata ka na tapo uwa talarik. Ngayon na uwa siya nakaroy mo haba ka na araro. Uwa pa kiti tira mayo Christmas pa yun ano ko lang attractive para aranis o na tari mauri na kuni ka mauri na ba kay ato refero ina karako na ba ana equipped ana taro nga kira ero nore kaya tenis eh ina kara ko duro ifero mentabo ay garo nore kaya ano nore bukin na nore sa bukin na pagmamatay tayo tata hindi yaka hindi yaka yaka kaya tawang tayo eh kakao kiti tiyaw takaw sa bayra niya tapos na buwa kaya ti the dialysis ito bakit narkowa ni e buwan ay isang kay kay kabin niya kay pa ano ay ako nukilay autan na pagkaw pangarap punto ko pa yay ti kanokuro kita kakakuro kiri yara aro-aro kaya kanay busy ano ay ako nikaprapran ako. O na karawan na nung, o na kukuri, pabugin tira, ano yun, ito kakakuroki. O kani, ayyo, akaroy yun, nabapahin rin, nakiawa tatay. O yun, kinoy rin, o na karawan na bakupahin rin, tayo ako yun. Hanyo rin, ito pa yun, ikantabigyan na ikayin sa pahin. Tiyo, ito kakakuroan na ba sa pahin, ano yun, manaka nga, ikantabigyan na yun, akunto kami tayo. Ako, pari ito, sakarapan na mauri, may, ito ko na, akan sabay yaw tani mauri. Inanun na yate, ikarawan yapo yun, men mao tanda pa ko. O, ay mga skip. Ang mga ato taning ako tanong ako, wakiro, ang mga punta ko may nako, ang buhay kayo, ang kakaya, ang kaya. Ngayon nga nga, po siya ukaw rin ako, ito ang mga itapiya ka rin. May ito po ba yung mga banda kakawag ito sa bayan, ba? Aratahan na ba ka, wala po niya ka tapiya ito. E may nang araw ko, ang kaya, ito ang nakakarawiyan ko rin ako. Ba ito ang kabungat siya ini. Ito ang nakakarawiyan ito ang naki, ang karawad ba yung naroy ito. Ngayon ito ba ng kakawag, kaya nga nila ayapoy men in time. O ano po, may suwa ba, mga monkong wilo, wintira, anaki mga ruko. Ito, kana anaki ruko, katay may suwa ba na ruko. Pero yun, kaya kaya naman sila kay kaya, ka nang kakawag. At sa pari, maa niya ito, kina umaruro. O ano po, ariyeso ay naman rin po, tay, isikan ka po to, ito nga na umaruro, yun, taka, tayan kakaya na kung kaya ka mo, mara ka ngay. Yan na ato, yun, kaya kakawag sila. Yan na ato, yun, kaya kakawag sila. Sa pari, sabi niya, kaya kaya sila. Mari puni yaron ka kan di sirake marun ka kan motions de taya to one me to one sagin na na ko sina ko ngai e ka kan ke to one di sirake o ka ka ai kuna ye te en contributing factors ke factors e ka kuna ro de ba ya kana ya ke tra ibu e ai sina ngan ne twist di jun ka ro de ba ye ke tra ibu na ke tra ibu ke ke ta kuna ka ro ba ya de brutut sa brutut na e. Akan efek di setiap buah guys nampak. Kita teman ni, orang ni teman. Kalau sekarang orang kata teman ni, ya mengajar itu supplementary. Ya kan kan ni, orang hari sini nak rayu gaya patu panjang gaya orang ni apa ni saya disam. Ani rayu punya sebari. Segi kena ni kor rayu orang ni tadi segi kena megi itu makul. Atau punya namus gaya wina umur lu sebari. Dia usin dia yo. Akan cara komit dia akan kena yo. Asing gaya. Sebenarnya yana, sebenarnya ni kita dosu asih doan. Pas sebenarnya tu bayi sedo bahan kos diiterari, diiterai, atau diiterai. Or sebenarnya oh yo gay tay. Sebenarnya kan aku yara kau ringo, arah kau kaya benda kau yara kau tapar itu nark, yara kau kau ruak yo, yara saya minta yo, makanya nang. Kalau orang boleh beritua, ira nanong beritua. Ayo tak ini orang masih lagi apa tu usua istiwan. De dokumen ayo, ngiari ane. Mana umur orang di sebelah ini, awak kata kira orang kau ini kapan? Ia meru orang kapan? Tiada urut orang itu mahu orang tanya. Kurang masa sebelah. Kurang
1: berapa minit? Aku orang kau terhad kita ya setempat yang pendek di ayak itu nan panin orang itu meru. Ya, kami serawat ya semangka ini kerana mengatakan, oh, antipantai. Ah, ya, kami serawat ya.

Ay, wala ti sa ngura hanim mo ato kinikanan na nakabawi ti manipin mga tapi bukin ti tatayayo kaya ng mga wakit ti anak katawanaw as na wakit na pangayin reitan kanan ng katawanaw alas na yung mga tauro yan wakit mga kuyake no kiriko ti reitan ng ram nchiwa wawa tatayin mga tayayo ngayon naman tapanin kong urami yay kaya kami ulikong kwere kung na yung mga tauro yan reisiron roni rin kanan na katawanaw yon Maori FM 89.9. Nanan tapi wadi tay kuna kuna kanin ni nung raya kina ti androng rong ay kapo mentero ni kari kirong rong yon Maori FM 89.9. Kami hari dikin ako yung disang rong nanan ti taitan ong ram ti tawan away.

Ante tayo yung kanyang kaya saan tauroy yung rongrong. Nang tauroy mo ang kanyang days ko mga iya. Ipokin nung ran rongrong na pem. Tipitipike. Ha, tiyon na pem.

Ona Māori, nō Roman Brian Gribas rō ngai pīko bīngi. E sā nai tamisi na Australia Mark Fox, ka matoa an tēki na pā, ana wāki ni ka mea ka Australia the Pacific Engagement Visa ke te PEB, e rangi ni ka khawaki, i pukin ka rikira ken Gribas o Australia. E tēki na aio Mark ni me rōrō na mea tiru ni ka rikira ngoro un te pō ngai na noa PC Pairiki. E tāku Mark, pa te rikai o pō nana ka tenua ni rikini wāki na te PEB, o ntarai ka nganga mea kapaka ki A riki nanu nirika ki amon wake ai. Aone maa kata mea roa i bukin wake na nita kamea ka yo i bukin nirika i kāna roko. E nā te imeto anu wake na ko ta kamea ka yo aone kanta ni ngake ai pa e nā kona ni karikira ki amai siya ka in Kiribati ni makuri aone mea ka mea yau tu i on Australia. Ana taurau ya na tāni makuri na ko tau tea ka mea na kampana na ko i on Christmas ni garawa ya kaisa ke apupura na konde ya maake ki asa ni peire ki na ko yei. Na kon taka ni mepong ayo men te awa ruaiwa na kon te awa tipi me uwan tawanau. Taka isa ke yuare pon reitan te makure ni ka katauroi mai ni karawan aya ka powi ana tani ka iriri te pitepeke ke te forum mare ena karawaki nruaiwa na kon tipi me tawanan te pitempai Christmas. Eka me toaki men te pota kiri makure ipo kende nuaro mento akarikira kente ununi ki mai Christmas pa tani makure ni ka pene ha khantan ngaki pa adiai ni ka koroa pukinde pepeire yo ipo kende katauroan Christmas mai ni roko ia tani ka iriri. Menda pente pete peke kei. E te imeto te kiriba Sauta Islands Resilience and Adaptation Project ni kakoro ina nun ana tākete i pukin te toren pai o te muyangaroi na koi e te pota nāmata yon na pumakonon kiriba sinu kaputa. E ni posina ki menda koi rap pa e tapani nika i te makuri yon katien wawa roki i pukia kain te pumakoro e tamena aere pon kanuanda na ka wawa ndaun ni puaha. Puaha ika ia katia ki pahariitan na kakorakoran te muyaroi na koi e te pota nāmata Apo tokan isakin tu tapanin mea katime tuan te merung, yon te pumakoro e tamena. Rungurungun te

0: tapo ake e mai stepa mai ya san kai ni kera ke mai sia ke asan ka pai yara ye pukin tere nere ne yon PC de mai sa te pote ni pui me wo ta nga me ne ta yare e mon wa ke tere nere ne tere ri ke wo ta nga te pui me awa da yan ka pene nware ake a khos na kwa ki men te opi sin tere ne PC nta ka wapu nga yos pa ake asan kai ni ka pai yara ya e pon isi pupo wa pui me tenu wa ta nga isi pupo sa ngon me te men na wane tere pui ntun te mai sa ane pon te kapene ni pupurang kain din te reko si na nunda na ta internet ni PC e te nua ni mua men te riku o ta ngati pi mewa. Men te mai sa ke ape araya i pukin te rinirine pon te ne pupua anu pi me ua ta ngā a pua te ne ngaun me wani men maane a te ne pupua anu pi me to wana ta ngā te ne pupua te ne ngaun me te ne men naine. Hawa inga isi saki pukin peosin te posari e wasia ta nira na powi te Anglican Church Ria ina pei poko ya kainu siren, detai ari erang ni poka ye merawa yon tonga. Takani mea ponga ena kwa kain te anglikan mei nu siren, o nikaputa Polinisa, a kaina ya paparu ari katua ririki yon ni kwa lofa. Te wana te grupu a peiria pa anakakaki potu ni mimata ku iroia kua, ke te world watching, o nikapei ua pos, o nipusinako mei nu kwa lofa ante pakantain te ponga ane. Ya karina ni popera ki te wana te posin ke e katai andiaki. Ata ku ta nora te paia eriki, pa yei tanga unu me tenimen pasin san te posa yo, ake apere ni paka unu pepe si tari ni te mena tene pui te minis. Angina ake ya pa inu awa ke ya life jackets, au nda taninga ya posa e te wana i pukinda na ake ya mei tari. Taka tenu wana posa re e wakani manga ia e waya kwa na pendoko na ngana ipopoki. Ya san ka metu haki pa ake ya ikuwa ki me e mai sa e poni karina ki nito noraki, au angina ake kainu usiren asan kainu kirape ia na kia ya kanganga. Toro unu anata. E raka yon te ngau nama ta ake asa ni meten ke unguna ko te tapuni meangi ai erangi ni pupura au ni parietata kanuana ni te meangi au ndapuni ina kwa usa ki au wakani me te tapuni meangi ai yo na tuan kawan Kunia ai Conakry. E ta kona rongoron ta uteaka mei Kunia pa yei wangau ni mewomen nama ta ake ikuwa ki onu men arangi ni kakayaki ni te kawa ai e pupura ai ta e salam. Amai spai ni makuri au tani pupuki ni kotaki mea ta usa ake waya kwa ni kanakwa kipa anakaroi makuri ni kameu, hawa ni kakai minu muna kwa ni tetapu ni meangi ayo, nito aru minu pa kantakarawa ya ilang ni kura kura ni tetayane. Yata kute mena teine pa ya ini mena sina ikamete, nita kapona pa ya ayo, hawa ya itororome pa enakona ni kekeira kiliki, maisi ni temate. Yasa na Prime Minister of the United Kingdom, my Andy Benham, nika kura kura alike na kairoro na kondusa, engenki, yasa ni kanakwa panana Moscow pa, anapun musa, na kon taka nganga te UK ingana e te meto ni kanako yana pa inu poha e ka akora kora nako ni Ukraine. Dita yeyo ya sana Prime Minister te UK ande ni kawara Ukraine te muantai himuinta uan nako wana epo wayo. Epo ni ka ispo Benham mana presidenti Ukraine ya Volodymyr Zelensky o ni kaira te meruro iroia ape ake asa ni kota na nuia pa anu poha Ukraine nana poha ni kaitara Rusa. Te kurubu anari e kinaki narana ae the Coalition of the Willing e po nikatia ki iroon te UK yaan te Prime Minister nikawai ae Sir Keir Starmer au Prince. E tagu pa te kurubu ayo ana po nikapene ya kona au nika iroro na konda nausin te Amerika ae the Congress pa ena kakurakura anakatua anakondosa. Ya sana pa nikaria e tauteaka ni UK pa ena angana ki Ukraine pepa yon arun karawan te misaira ae erangin kurakura ae scout missile. Are pon katoton na misaira te UK e Storm Shadow Cruise Missile. Menane au enangan Ukraine to konangan karawa te misaira e enakonan takitin tapu e karang darwanako. Rurung men bonan kribas.
1: Ya tariu, dispatchi ka prepaid ni tau ya spata ya waririka ukwetit. Jakanna kau ya te nga po ngoyak tau wautai na kon te PUP.
2: Ya kira ne ye kwa kona chiche kam credit nam prepay ki si te po nyakwa kata ya kwa kona kan kare kam token online si men ka po nganan nam visa card
1: ya ko kwa wa ne ya kona na tan kan gora yo na phone sira wa ta pam pam tiktok ro ne ye
2: ku irani ko ku irani ni pepe ti anta ve kara wana kana ko po ye yo hore ta ki na kon te pub na ya na pe 344 at the free line hore ta ki ka yo ya pun ti na ba po kam irani ni pe si Sito ba yako na kainu niya punti internet o te visa card?
1: Ya pun nang bibi dirik yan. Ake din ako na koki. O ake di beri taka tigirayan na ari. O ya pun topa punti yung nauta yari kainu niya yay. Te karang ay na. Te bakantay. Te tawano. Te bakanakuntay. Ay ya weyo. Piyudi. Ay pun sakit jawa metang kwe.
2: Yama.

0: Ngayani, yaman man, tokunin na nga na makuriki ako na ako na ako, buko na nkapuan token anytime. Si kakawag pa na yayam internet awang visa card.
1: Ya, yabun nang kan try, diya ka gay, pa yabun nang save, diya yaw time.
0: Palyaking kay, yan ang baby tiyang kaya roya ng customers di BUP, bukin kapuan di token. O sa kisi ngayani, may abundang intabi, on tatawroin tayo na ako.
2: Oya ang customers na ko de POB ake akapong na de prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online sim and kapong na ng mi visa card. De basi imeno o itauroy ntay na. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kon de customer portal ibukin na. Diyan ka lang. Kupos. Kupuero ro. Emet yan bawa. Data kina ko ira nawan tama kuri yon te number at 444 ibigin po kam. Kamko na nabe nori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB. We say what we mean. We mean what we say.

Katanwatan ako yata po tan mamata. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipupura ito po tayo na makuri, ibuki na makuri ang karikirake, o katimatuan kura-kura ni kawang kami, payasan ka pa tayo rin ti Cabinet, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 na nandipimatawan ang soon, delikiyo. Teswa yu, ikatiyag ibuki na kami atatati ni tayo ka akainan wakit, narantawan na po, aron po kung nakangan ni karikirate kariyaya, ibuki na makuri ni katitay. Wawa, te pakamani, ibuki ni kariyakan am katitay. Tenua, aron suwan ng katitay. Te kawa, te kasuwa, ibuki na kiran na nun suwan ta katitay. Tiyonuwa na makainan ni kongura. O ni kakatawroya yung kay korawa kimain makulian suwan ta katitay po o ilaki ni kanwan te swayo. Ti kongura na kuya tipotan nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain ti kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri metahan na pepe kampana ni katitay tahan makuri ata katitay tahan kurutami anami ta titaw teka o tapio wariki ni kaparapara ta kay ni pehireyo o po tuhan ta kakatawroy bayanay raswan ta katitay. Imae karawagin ta katitay o inapundiay ti botan nami ta kikuraki aki na katitay panatare pa yay kainan wakin ta kariyaya yon wakinan ay katitay. Ikakawagin na pepa inata kiroya ti botan nami ta paya kikunaan waki ta katitay na kiyan ta kariyaya. Ibugin nungurungan to kang rayo o anapundiay na sipa waki na an official Facebook page mise o ite mise web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibu kin dong rongon apa ni ngarita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

kamna neori ana customers tiasini merawa company limited igreyam kampana ATACL ni katanwata an oxygen gas generator ari e kapungan ang kai bukin tito metu mekete working ibukin katimetuan ana mesin makuri aw ana kai buke e pupura ana capacity mayare e kunani bubo kina koyo o meta ki kampana ake akaina noya ya tauroi ni kanwai ya kakin na ko oxygen gas cylinder ni kapene ya inabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amatame ibukin kanakuan toron tiatame metetano ntihanta ni nga pae na kona ni karikira kia roi rin ang katitei. Sa kisi nga yame, iti metu ane penta uroi yame kampana ayo, nga po na kwa tiatame o tetano ibukin ti katitei kipo ni kainanom. Yay na pati tit report, ya kinaki narana pati way breaker. Ayo ari rangi ni po nga na ibukimi na ki kamameha ni wakami na metanu intepe o taani po no, pae po ka kawariri kien kintutukua anawru kira kini ya pusintari ori kitiang buaka ay. Kidari kin nani o tia sinimerawa etap yang kaini kakorawa nakakatay. Yon kakorokorani metuan tepuriki meni kapunganan denganan tismens ayara naki pati et mixtures. Dengaranga ay kai asan roko inanan bainam kampana ayo. O kunan kapuna kwa kintipu emon temetiroi. Kidari kin no ini katatian nam kampana ayo o ay kukurei ni kunani buho kini karawakin services narun na ikai. Karawakin hydraulic hoses na kakin saisi anako. Yaina Christmas eskapona ponte po e monte meteroi kara ki ona kome inuri menika Huawei ana services sam kampana a e tiesi numero company limited nana main office sare data ponta koronga peso kenta reponira yo anisua nime watawana wawano watenua au watawana

Ayong ka narakata na tanday na nga. Ayo, panaya Rom Nipeku ina nun the Ministry of Health and Medical Services, nray na nwa nga nipuan roya Nipeku wapo sumaka, men tataw roya ni kaya ka isipangan na metekukuray, ntay na ko, e rapa nga kisunes. Puan rapa nga kisunes, iliki pa nakapuwa tepota kipukente meuri, o katukyoraki. Rapa nga kisunes, sepungiaki, ntepuy me uwa ansuray, tengaru wapupuay sepuy me ruwaywa, yon na peneno nous. Emwana makurina ba the assistant bioelectrical technician ngaya nuanga te pui meto wana. Ekarikia na pepe yo stede yon de electrical technology. Nakakarikia yo. Ekarikia na pepe yo stede yon de electro technology electrician. Wanga te pui mwano uwa. O wanga te pui mwano uwa. Ema karikia na pepe yon de medical equipment is a band. Imuinde kenda na PPI kai, oye promoted by the bioelectrical technician, ngai an teririki wanga te pui meruaiwa, nikarakua teririki ai wanga wa pui moanoua. E mwisra wa rapia nga kisunes, nikara ngai nan te pong wa pui menimewa na wakas wanga wa pui moanoua. Kwa nako rapia nga kisunes, meuringa mebes, iruye romni makuri. Penna maika kakatike, awamposumaka inanunam taini peku, inasiku pa ururinga mebes. Sirona, puna, ene kasata, menasina ni kapeni, nararaina nuanga ipokintirawa ya tangiraki, e rapia nga kisunes. Aratataru ebes, paena kakurakuraki, onka pipitiaki, inanuntetaye yu. Kuna puraunako inanunta na roi, mena tangira teswa. Meirunte minita, tisakurupuki, tani makuni in the Ministry of Health and Medical Services, Arikirona nana department at the bioelectrical unit. Awayong kanilian, di katanoata, nday nanuang ariatangiraki, tesakawa kinaitowea.

Men ko nam na pene to kota nai bokin wo wami na nte tawana wei. Iron to ware karepa. Teni ora, ai we sit around ka koi dena te disa ora ina nte tawana wei wa pui me me ora ngai te minisi mu in chawa to wana. Ana reisa kon kanye me ka pene ni ko ka kinara ka tanwa tan dai nan wa ngayo. Pona yo pana ai ram ni pe ko ina nte Ministry of Health and Medical Services dai nan wa nga ni buan roya ni pe ko ya busmaka. Menta tauroni kaya kaisipanga na mete kukure intay nako e rape nga kisunes. Puan rape nga kisunes, eriki pa anakapua te pota ki bagente meuri a wakato ki oraki. Rape nga kisunes, sebungia kinte pui me uwa in sura ite nga ruwa pupua isi pui me ruwa iwa. Yon na pena eno no us. E mwana makuri na pati assistant bio electrical technician ngaya nuwanga te pui me towana. E karikia na piepe yo asteria yo ante electro technology electrician wawatangate pui mwono uwa. Wawatangate pui mewanua e mga karikia na piepe yo ante medical equipment isapen. Imu indekenda na piepe ikai aya promoted pa the bioelectrical technician ngai ante ririki wangate pui meruwa iwa ni karakua teririke yo wanga uwa pui mwono uwa. E mwistra wa rapi nga kisune se ni karangai nante pong e wapui menime wanokas wanga wapui mwono uwa. Kwa nako rapi nga kisunes, meuringa mebes, ilo ya rom ni makuri. Penna maika kakatiki, awamposumaka ina nuna mtaini peku, ina suku pa ururinga mebes. Siroana buona, ene ikasta tamenasi na nikapene, nara rainanuanga, ipukin tirawa ya tangiraki, e rapi nga kisunes. Aratataro ebes, pa ina kakurakuraki, oan kapipitiaki, ina nuntitaye yo. Kuna puraunako ina nuna naroi, mena tangira tieswa. Meron te minita. Te sakuropoki, tani makuri the Ministry of Health and Medical Services o riki roana nana department at the bioelectrical unit. Awa yon kane iriante takatanoa tanda inanoa ngayori atangiraki te saka awa kena ite uwea.

0: Ang kaya pen rangka na rakat na tayo bukid ng ram na nunta tawon away. Ano na tayo na bangka yai pon mo apoy merwe wati minis na kuncha uwa. Ang tayo ang kanya na pon mo akin na kunda ita na kori kong ram eh kapene ni kiran ay yung orong responses si bukid mo tawon away. Ni karo ko mga pon mo uwa tayo ko na rite yung ram nga kanon di kaya na kabuwi taman yape ni mga ngatap ariyan po.
1: Yeah man!
2: Nakoy yung business kampana po takin naro ang kampana na kutidaw tiyaka private sectors o ibon o metan kapene kaya kakapunga na tiyaka pakamani online kaya tiyaka raimani online kaya natakin naro na edi internet banking. Ipupuri yung office in the tech sa tiyaka stamp ni kwasta pa yay ay bank account at kaya kuna ni kawariki aron tiyaka mamanang anak ng office in the tech si pairiki o tiyaka stamp si peso. Abon ko kukuro ang bank account at tax. Ibukin tiyaka pakatext may ang bank account tiyaka stamps. Ibukin ko sa nakuha ni kakomen tiyaka ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka paka checks ayo para paran ana bank account the checks aren't the account ki di best comments dash sweep account o nampan di account to wana din wa no wa awa to wana o no wa to wana nangkana ko na internet banking IP ibukin ko sa nakuha ni kakomen the custom ayo ka para paran ana bank account the custom aren't the account ki di best comments dash custom sweep on ampante accounts to wana wowa ni mewa wanua to wana wowa kia. Terapeka iria ina taya imain karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au pamakatis. Kia kwasina kwan ka akumen the ports. To wana kubundi ina taam tin nampa ke am tax identification nampa. Kona puni mea tata roi batira te tax sero kuna kapaka ke ni kaisakia ane. Ibukin teririkira o ira waroi te maise na gie ni kapaka ake. Karawam karaimane o taraya pa yapun nesroi aranti account mea nampanti account ero kuna karaimane na koyai. Kawakina roi bepan ke minam deposit slip ke am transfer confirmation. O karukoy na kon nobisin te tax me te customs. Ibukin makuriakin nikira nam tax ke kwasina kwan nam kako. Tira kakawakin karukuan minam online payment ke transfer confirmation ibukin nam karaimane. Online kiam kapahaman ng tax na opisin the tax meta customs. The wana imontay na taak yon makuriyaki am kapaka tax saan ibukin am sinisinin the tax ke ibukin makuriyakin kwasin akwan nam kako mente port. Po uway na punugunan na penwe akwan na nga delipos yon tungurungon am tax ke hako wake anak kwasin ako ki mente port. O tiyanuma inakawakin na kipatayan tawan ni. Gana yei rika mga sisira kini kamea tata riki yon na ya bank account obisin te tax me te customs o reita kime nampan tarapun ke email na kon na ikai. Tax namba tarapun isuwa awa kia wawato wana wanua akia onowa. Ke isuwa wawa kia wawato wana wanua akia onowa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te tax na na hei kwa taipai riki isuwa wawa kia wanua towana towana nime wanowa. Isuwa wawa kia wanua towana towana nime wanowa mangan te tax ari London iki Christmas. Ke email na kon tax at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom dari po nampa isuwa nime watowana wawa wanowa nime watenua towana ari peso. O isuwa nime watenua wanua towana wawa towana na gwae wa mangan ta customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki kamrapa mayron te kanisina ntetex.

0: basta noo tega ndembeisa meimaina.
1: Ayo bunto wana nebe ana service Vodafone e kukona ni karawa am payment siri nanon am mobile.
0: Peisi ebe no amenta uroi bukin ngay nanon nam popay.
1: Ake temani anakapunga naki ay punsi am telepon ibukin nam popay.
0: Kawara na kaunta Vodafone gen telepon iya wan nam rut ibukin nam sign up.
1: Mbeisa desa pokiko ni kapigitia aruni meyong.
0: Karawa neb tembeisa debo ngay.
1: Eyang pa eta uroi ngay yon telepon na kitinan Android.
0: Nakon the place to nam telepon nakon search. And patient.

0: us on download.
1: Karikia amra karina non M-Pesa. Karo ampo pa ina M-Pesa account o enariki rom ni mewa te percent te pa kanipo yon tayan tarepon o pa ina ko te tarepon ni maangan nako water phone.
0: Ibeisi, imeno o amin poki ko ni kapenea awarireke nambo pa. Ibuki namkani mea tata o pokam. Tareponia, 100 ke message on the Facebook page water phone o ini suwa nako ye. Arina mane nage maguri mane nekara a mane ne magu na kwanga mmpesa accounts ay na kona ndegi nomte bonus hetene buti tara kanom si de de de
1: kari ne konde mmpesa ante monta yari na reki yaite buina tara kama nam tare pon si de de de
0: arina form ibukin te mane nage maguri na konde mwaisa ay na reki te buina tara kanom nam tare pon si de de de
1: o te buina te tara kama mane nage maguri erin nya nam tare pon namba ki mmpesa account
0: be kanne ay kona ndegi kanom tere tere de
1: o kari ne konka inde mmpesa pa face Emeno o yeite kanwa.
0: Mpesa konansa nika tuabo.
1: Karini wongainde Mpesa o enariki rom bonus in and recharge naron na yesai bay.
0: Wote tara o tinu tara tabu up eno tuki taina tubungina. Ono wote tara tabu lap eno tuki taina ino nun wabo. Tibuna tara o tinu tawana tibo up eno tuki taina ino nun nimebo. O wabu tara tabu four up Ano to kitaina inanon isipo pa trebu tara meli mebu tara te 5 up ano to kitaina inanon te buina te bon
2: yay kongwa

0: sai cosa sa cure tu ta te ga cure in de san paro ai bugin na future security au am am no ai ara bota namis e na dia in toki de ba paro e sai ane pari e ta bene anche quando ora ora sai na che ora ora america che pari america pari se se caro vuol mero ro in ta bene o se ka ngai era sa bunna ki kana kana ko asa menen ni ka bua na ti sai na da kangan kota ti akira unna ri na ri sa ka pera ni sa pa america ai apunta na ni bom ni ka ta yana bom na na ana ne na i master ira di kira ai boni de ira di kinna ta tapu ni pa ira i kai pa era ka sa ki kan tetra ti sirak era ka sipo men ka bua ka america Paya punika kari pupuom Amerika. Imururo aja, cewa operans ane imururo. Aye langkas sa kami pergi natera. Nak oya ada aikai. Asa ada yang urut maga natera. Aye di sekarang natera si fairness. Kau kena biasa nampak si fair. Ya anakai ada aikai. Ingin kira orang. Besi ini kami tak haru nampak nak oya pa. Yang ipulit bayak roy. Ingen ke yon French Polynesia, ke inu Kalitonia, ke yon Maser, na ai apen Pacific. Ke awan ni sila ti ngaton kiripas, si tau ta hai na konjo ko awan. Sila pun ko to na tai ya pa, ye pure ti ba ya karoi. Ya karoi ya aka na na ti Pacific, ke na akai, bari ana ko wo French. Pa eras, kaisa ke okoron pa na, ape ai kai, French. Aí tá o price em Pacific. Que até o aí cai. Que só que o coronel, né, o coronel na carreira do price. Aí cai até o. Que aí cai a price aí a até aí cai. Aí a French Polynesia na Nova Caledônia. Que nem era nem ninguém quer coroa tipo aí, até o. Aí por nada nem nada tá o já na sua. Era sua. Na sua não tá para aí. Rapatan province in the Tibet. Second, and a corona case, second, and a territory. Nice one Natai, as an African or the Taira, Paris one Natai. Nari, a Taira Greek, Gibaraki, or a new Galitonia, or any prince, in the Tibet. And our Punia can happen, and I'm going to kind of prince. Or I'm going to hang. Nari apa ni? Ia ikawaida ni apa ni mampu kuliah. Nsaki rokok nani. Nah, tetapi katanya ni kacir jeria. Irang, iragi taragi pasi tete diplomatic issue. Nah, senarai ini bentarai apa? Ibu beradik. The issue ay, ekonan ni kawat ke ekonan minta pasi kiterai karang mais. Ke, cakau uang, cakau cakau cakau cakau Nenene, kalau zaman itu jono nona dari itu mereka kinte tayai, ina kangai ina katih metua kangai cakon cinuji, dikin mete sake arang arang ponga na ibu kinte diplomatic relations, okay, ina kona ane dan strengthen ara sovereign control, yon ara poli ara foreign policy, kini kame tuarik. An kani ni ariki aron korakoran nara foreign policy ke aron data kira na apan sinanuk ara kain tayo bin data kira na apan sinanuk ano kona ano tanangani ra kanga tanan certainties ke akin ano wawa iduya pa anta yara international partners ke anta ira rara agisina punti meto nangai ke awanta ira rara agisawa to ena kirang ti meto Rita kita mengaji apa, tapi ni ia cinta ke ia kenta, apa benda, aru ko ia ibu kita. Nah, akannya kata lu orang, kaya kami dengan cerah cerah, kita utara kaya orang jono nuai, ada sepusmai jono nu, nah, tak kan ada esan tapi kaya cecati, kepada peran ada, nak kena korawariki, ada Rita, nah, apa insan. Nah, sahaja beberapa di meroro, saya sini kerja korawa, arun nereitak, nah pensiunanuk, nah ini katih matua, nah pensiunai, saya kikmutut, nah katih matua. você tem a realidade, na diálogo que na continuidade, na na continuidade, na relações era de itaquira na era partners isso não é o atualmente é até o Wahan é até o Wahan já na capara para na organização capara para aí a suporto cá terá de todo ano na condenatura na WhatsApp na organização da pequia Jisati nan pira ni santapik ya jisati ya karniak. Ako rapati, speak.
1: Kurapati, President. In order to endow the Talidan Takaita, Honorable Tesi Ria Lampon.
2: Yung mga po yung tafota. Ikaw nan po yung tafota si Tautana. Manyak.
1: Ngayon ka na ako?
2: Probably to speak about kanga si sukupin ako tautan na din naroon mo makan tibira may sikan kanga sa giloy ng mga tata patira kanuan tibira pa yaki ng meruro akinak o ari araw rola rin niya kuy metenu aro kitawa na tapinti tisati yari wata na pira pa yana kaparapara kanuan na pira ngayon kanga si sa katay patira ang kaya si tibira si meruro akinak pa Oh, aku nak pergi ke angkut. Best pergi ke tempat kaki roy. Tapi aku nak, sekarang buku sih mana ya?
1: Itu saya pun sedi di cerai tu sedi kabar apa? Ya, saya pun tanya ni naya nak. Naruh nari tanya tu sedi. Sudah buat saya cerai. Ya, ya, kita ni yang kau kini rongrong. Okey, asal tanya nak kita ikan orang yang ada. Ya, karena kau nak naruh nanya. Naruh dia buat saya juga dia. Sitabu merari, ikut maya naru nere kabar barangan di presiden sebentar kan. Apa yang tahu panjang sendiri khusus nak ini di nama di terari, di birayu, itu panjang sendiri kini betami. Ah, itu apa? Siapa lagi? Ayo terus.
2: Kalau betul sih, aku awak sesen wargan birat di sate, hari bukia kan kiri bes, yang ayah di sekolah soi bukia. Aye, nang kakawat pare na mayata at patera kanwanda na pira te sa te yay pare yay kokoro na naroon na sa manibay. Tapos ito po takanta niyo. Kaya to'y may na si swakere warire karatayo si sipunto toko na pati itong unyan na raswa mong wata po ibukin ka rinan to te kabayan di presidents with the cabinet ibukin enariya inna ki roro kiribes maya peke sa kikain anarabat ito po ta nami tara te UN kesa kita nan permanent observers kaya ay takwa yes sa sen memero ro akin ay na no ay takwa na kakawa kin kai ba tiba ya yak me tata pa kanis karawan tarana ana pira de te sete ay rang me tata o ka para parana ay to pa para parana riki en rang ipopo pare sen ka ngai pa kanis ro ro me a pe ke sa gain de yuen o sinaturun rang ye ana pa kainara o ay te te ka ngai yes tangirian kan Nikan de karina ina non te pira ai pare hanya na kapara para pukin terang kai iribai ya de to te tau te kana pe pasina ki ro ro me ate ke sa kain te yuen pa bina sturun bang ye o ai ngai sa na kapoto yera me ro ro sa te ya pare terang ate ka ai ka kain te yuen sa ki nanon pa sa ki ate ai kain no me ta yan fon te te jo na pe de international law o wa ki na ki rapata Aki ye iroya, ye ya ayera ayon o te aye area, ye the territory, ye kaina, o ye etautea na, ayamake ane. Eka yade, tenan rapate wakun akinake patenan states. Kia kanen ora kiante, the Montevideo Convention, janabe yon, pa tera, terapate nerien kinake patep, the states. Ama ye, oi, at the Tapi biar aja kan, gay. Sekarang aja kian swan jangan apa tu UN cah, tapi senang kira orang. Me apa, aja sak kain tu UN. Aja nak kawat, benda kapar kapar kan orang tu biar aja. Agak aja biar kian swan jangan apa tu speaker. Eh senang kira orang, me apa? Agak sak kain tu UN. Agak, agak kian nan. Awei, aja. Sudah tu kau benda ni jawab tak? Tidak mungkin tu kau tu biar aja. Oh mungkin ada. kabeya pangaira kai the UN kabeya kian swan the UN at the UN charter pun dia kena ayari an ya kai ruang anan de bukin te bekan de birei ai tok ba seria nak bismai pe kai ru on kan de ga ngai bana no kana sei ro ro me a de kai on no se naturun rang kil bes tirana no nei ako ba bari kana se starai tiran ka toto ke kana sara de te tera ante ya pe ai ka kina kin te ona pe kana ko kai ne de UN se kina no na pan ki te pe ko ino me Pasatay o siroro sigina to ko kailan si Niwe pay ka yate ay kasa kain di UN mesigina ya pay no met o wan ne yaron kay sina kinay yo sina kinay yan ka bene ke sita ko ke ante ya to para to te agan tay ka na ro mera puta no met pa ade sina ri ni roro na ngay na e nga tira bukina ay to pasina karaw ro ro ni ang oya pasakit pa ye bi bete pitakin na ra ara swa ni ngata o bukina ang kay yes si songat Mai de seneng nan kawa kana bukin nei ba ina turun rang ye kiri bes. O sina ana te te be taka to to wan. Ke e Taiwan. Taiwan sa kain te UN. Se seni gina. Ana no ke sigina to kai ana kawa to te kai ba yesen turun rang kiri bes. Pe sen gina te be sa kain te UN. Ke ani kana no kawa. O te te kai de na kapunga na ki na ra kroswa. Ire na kapunga na ki. Ai e ka kana sagi. Sagi ani kana Jangan dia kaya sendiri yang kepungan anak, kena dia kaya kakang anak yang tahu kepungan anak. Oh, anak kan yang saya sangkan merana, sabun sendiri yang terundang kena ayam. Eh, asalnya orang apa Taiwan? Ia apa? Eka kena Taiwan. Asal kena mana pangki? Eka kain di UN Taiwan, oh ya kena amat. Asal pun ada ya, bayan suan jauh naja, oh kena apa? Ina amat apa? Apa ni niye? Iro na pai ya ke? Aka ina nuak? Oko kuna kinak, kuna aranak, pangkit, tepe ino, the state. O kuna kuna nape ni roro, meape nape tabiwa, Taiwan, nape kuna nape ni roro. O irota ika kina Taiwan. O tuwane may bukong tepe, kitarapate kina Taiwan, kun the Vatican City, Rome. Are ngayi kausun teron katurika, yakarisan katurika. Ikina Rome, nakana sara niya ape, pangayi na kana si roro, meape ika, yosina rana kusturundang. Kangat terang kan ni, tapi yes. Sebab dia yang suami yang kain kiri sorry kita, antai yang dia ini kerja dia mesti. Ada, aje kita Taiwan, baik tak tahu tu eh, serang tak serang ada yang lagi. Ia terang kan, ngaji senang ngaji sebun tu tu kuat birai, baik kiri ay. Oh senang kalau dia bus mai dia tahu dia, baik bus mai yang saya ikang aje roy bukina, sebus mai betul sembek, terasa sembek ye, ye ina meter. Kan istok ba ito meron kapara para roy kana kan istok ba yai po akakan niya kana siginaya ate kapara para roy yan ni mea tata pero nga yan nga ito sumi yakin ay ki bukin terang kaya na yai yakin na Taiwan bukin terang kay Rome ay akang sun aray kari sa ang gadro kan kilibes yakin na Taiwan ang kay sinara niya sara niya ba sinaturundang kana sigina Tiap esok kain di UN nerun Taiwan, ane ngai nasi nang nanu kawat ye. Itu aku senang kalau roy ni yang wa aronu nuai, patera roy yo ibu kina. Asalnya orang apa ada ngai dat tiap engkrisan. Orang itu ay ngai dari sunung nuai kina, pa ay pun tiap kena tiap beresens. Ener dia ini dia tua, dia senang aku, teri tak. To continuity, ini dia tahu dan tak berapa ay, pa antai ya senang nuna. Pareka ya, awal itu asis. Si, tak ada yang tahu ini mereka yang ada, kan? Orang ini seri kiri kiri. Mereka hakai nama mereka. Bahkan ada orang kiri bes, ada orang di tengah tengah hari. Anak orang tahi kan orang. Baru bibitnya kanuan, tepung bibitnya kanuan jangan nak. Orang ada raya, orang ini seri ini lorong mereka teri. Kita ini pun ada pendek pendek, kita orang ni esen tekin na. Niue atau kukailan, sekarang di UN, mesti kena iya. Orang ni seturun bangkan ni. Kaya sige na iya. Patawaan ni dito ba iya sa nakarawan niya ngayon. Sa tayo ngayon, si punti me doon narakuwa. Patibira ay, pun kami noon, roroan kay kiribe sa tayo na. O yung mga tato iya, kaya teki na kimeri, yos hindi, sata na noon na, paripun na ane na noon na. Ane na noon, yung mga niwe kime dinan rato, ano resolution de UN, Terana resolution the UN that is in Kavinia, Hatongana, Rangai, Tebia and Nag Pangaye in a day book in China, Punti PRC. Only Kabrina, met it, tried the resolution there, Yakangai, but Yakinometa, Taiwan. I said, if Taiwan Yakunan dine at the UN, Pare Puni and Rayanato and Messina, or Saina, Yakunan Kariabari and a veto power. Yakuna. Mayare, yara kasi nagarin din na soal ng watap. Kaya sa bun kami ng wagi, yon takantan ni Hawaii ka nga, kano kukukara ko tara, haben diyan nada. Kuku na nore ay, na na constitution kina soal ng watap diyan nada. Pwede ay, ino ametan, kita utega rero. At the foreign policy, kaya takay ni bayre. O yek ka bayek. Pwede ino ametan nantay, kita utega rin na roko. Yaka sa kwa ino ametan iroma, pena ina bayre yabante ya, pena iroro mangay. Ani nometer. Ongaila, Naragua, Sapungaki nometer. Sakaki nometer, Yerabot and nometer. O Tiroro in a ruina. Tangaidanga Sinakita and Tarain Tarantegan Anamaro, Paranato Maye, Yaranato Secta, one by Yedikiade and Urakpa, in Karawa Gas and Idora Maya. Akapiak Bay. Eh, to one at the Tokoa Yanti, to Akin Tauteran in nometer. Eh, Stabo may have one and an anaki in nometeya, to both and nometer. Eh, no, I'm not taking the best. I'm not taking the best. Ya pun kan kan pun be yan train be ni era sina galin ni non jesu no mata ongai ro rai ka men wan saina pare to ai nang ten na anatai ti ti tau te ka yo ya mon na ron o yang ai ye yo sina na mer orot per stens enan ka kawa ke na ene ri sina ka kawa ke na ri sina be na tuk tuk pato ye ti ti te be yan pare ang kana kama kama na ko ma ro ko e ku wa te ra ro Tak ngaya kan ngaya, hakek tak ngangga pasal nak minum aku, tak minum mana tak penyen makar ori. Enak ngangga urwah kita, enak ngangga dekent di temais hari nak puna nuru di suai mengatap. Hei dapat terangkat dia di suai, sepun kupun kuah kita, mian di mian di suai mengatap. Hei dapat terangkat bahaya kan ngangga. Ngaya ane ngaya si sunia kena, bayi ngaya nak kuah, bayi tak bayi pun nanti, hei bayi lagi. Ya pun kata dia, hari ini nak tengkai entah ini yang dia. Oh, ni sunia kita dah itu tos, terus kangai kampai dorop, mai raro kawan. Orang kawan, bayar nak kita kani kayaan atau mai siromi. Bayar sekatanya kagurai raro kangai senai pun mana corona nun. Atau kangai ye kapuak, periaki dan nun tekeses. Ya, ini tak kangan kani nama teran kangai. Ai dah kita kau, orang ini orang ini dia meta, pasal ki kerja iya, pa ina pun dah nak inometer iya, ada poten inometa, di nanun dia iya, di neri ne, inometer itu tahu dia akan anak orang ini na, pa na pedai di bukan kaputan kita bes, sektangiran pernah korawa pian, pati, sena korawa ni yang dia roy, hongkai. To ye ingkai kanga dia tera to kanga ra pawa tong tana pare ingkai de de tera yang tuan jan na de ongga na ko kuno rak bado ko nang mena mei kai kai de tera re yana ana kata ye ni mga bisu no ko ingkai kai ye ingkai ra pawa kana haro na baskari na ina rso mi ongata pu pas na haro roi ni ongoi ya pato ani sa kata ye pare ngana haro ro ro re ye mo yang roi ana kanga ta kan pera idi bes sa ki de bintu bai ye na pare Ya, mana? Papa sih mungkin inang kultur angkai di tempahan kiri bes, engkau tahu tak? Pasti kita kiri apa sena mak kita nak kiri bes. Awan ini nari kanan ye itu tapi yang nari kai, anapun kaskoti. Pantai ye dia nama orang ini, anapun mangga karawat tapi dia. Anak angkai senari itu anak kuai, angkai ane mana anak kaskoti loh ya. Anak i nama dia, karawat tapi dia. Ibu kin kiri bes kan angkai amang amunya kuat. Awan ni, awan ni gaya dia ramai dana. Nukai sedaya pak, sinuran kay yaron na napoga sa ina o ipun nang karo na kon na koy na koy na tante in takay tara aris kay kakarin na pera bubusin na kon na na opis o yun ang metak ay to pa tupo tanong na petay hawa mo na tay sa akin may na paya ko nandi kay Romy tupo sinan ako yakain tupahan kilipes awan yakin kanne din na kon nara naray cheno opis sa inang teka kyan pare yako sa ba ipunto ka te pati tuwan yek punto ka to tito ngay rarayter eh awan ni siriya inna ki kariyaya siriya inna kariyaya te akan mga kiyay benarik yon na pera ang kay kanaro na ba askaraw ay ang kanaro na ba to tira itangira kan koroya te pay na kuyra ito ay nakakima ay yata koroy na nun aw o pedita na ko yun natin nasa nonoria era wata pa ay yaki kuroy na nuya tirang kanya ay akia makar akia arapake ni pao pari sa sangan ako kanang ay ganit ito kanya sangan ako ito ba saki ka kain to ay basa kami mera ay lariki o anya si sila era wata tabi ay yangar para wata arun wina tungo na punti ino meter tungo na mua at ka uwa di punta kia anto nono ay peka ay duwa Pukin to nono, ani maniwek in tepira. Hagi ay yan te UN chara. Te UN ni pun kaskoy na ameten tebe toona me toona, pe na pun contact na foreign relations. E na pun peireya pe aga ngarun na nareita ki me tebe toona. Ani su parengay are iran kame noa ki na ameten tebe, pun karoy na peire, pun ni pukin anapote na amet are emina yan, anakontrol ke na tararua. Ani, ay sinang tebe yang, Baka na sinara na ba si Turundam, tiraro iya. Ate, ati aki na, tiyebe, esak kain de yuwin. Tiraro iya. O ngay ra ka ngay di kilikira, meti tinanda patay ka ni, tirang ka ni, ayayin kay te, akarang ka na, esi, to sinang si Sara na kiyayin de tayayin. Ay kay, tapiwa rara, ara to tona kun te bira ya ka parpara ki a ke te ya ka ngi bes speak ngai da sa ya tan te mere ngai da sa ko ro soi bukira as ko ro soi bukia ka ngi bes ngai ya re na ka ga wa ka ye ya ra swa ni ke ses ene re ka parpara ka non te bira on ka ya ka parpara a ke te ya ka ngi bes te to ene me ata ta na ro na ra me ro ro ese te pi ken te ye te ka ka yo su to ko man wa ra ka ngi bira ora
1: Kalau di sini terakhir, kita rasa tadi yang pembuau, cah semua wakin karena si sen, kami buat ni, semua wakin karena minus, semua wakin, saya mesti rawang gay, jadi aku itu kan, aw.

Naroon nung oram kayo, ilon honorable speaker. Yeah, masirawa mo ang kahit di jaws kung na mga tauran yung daysa, itiran na wan tapakan tayo yun. Na tauran ka din dayta ang oram, yan nam studio ay pari kita rawa may kaya, masarawan ko rin kapunin nga yung fang sos. Na tauran, rawan ko yun banan mayo rin FM 89.9 tapakan tayo yun, karo ko puwan tapuyina, aratayar sina. Sina masirawa yun, di puwan tapuyina ang tatayriki. May retira na ako noon ng pakantay may kanya. Huwag kanta nga ang kaya pa ako panipin. Karoin ako sa pangam. Tapim ki, maanda tayo rin. Na tauroin kanya ng day tanong kanon ng oram. Yon panahan ba uri FM 89.9 and ng studio. Parigi. May ipairiki. Na tauroin kanya ng day tanong oram. Na monang kanong oram. May kunam tokorana. Kaya wayo kunam. Mayroon niya rin ay tali patsin. Ronan dan itu wanita Kenny Rogers, Island in the Stream. Awak kau wanita ini Itali pasal ni pun musirawan tepung yang kau nana, ke takau wapung wapu ini mewa nakas, kau tengah wapu ini mewa nawa, ke kuna kami awam nana nom nongran aku kuna yadi, tukar kai.

0: Oh, kantening apa pun ipe ni, mewu nanom nongra ano kono kono ante, ni gin ni gin ni yeri ni tali patsen ki. Ani iye bone bungia ki, tepi meru waiwan sanwari, tenga ruwa bupua pui mewu nau waki, apa pun musirau angkana nua. Taka wabong wapui mene mewu nau kas, wua tenga wapui mewu nau waki, kantening angkai pa. Ya pun ipe ni ka isbo me ronan nani ni anki, tu wari Kenny Roger, de tapu wari spenin, nua yakin. Na tauran kan nende itana kono nongra ama, kona Mwana ngani ngoram me kwa ngora ika kimotuto me nampo takini makuri. Akia poputo kari kanwa ngoram di pukantaya yu.
1: Ya tariu, kispachu kwa prepaid ni itaw ya spataya ya warire kwa credit. Chakana kwa uyate nga po ngoyaki tawa utayi na konte PUP.
2: Ya kira negie ikuwa kuna nchiche kwa credit na prepaid ki. Sito po niya kuwa katayi ako nang kanyang karikiam token online si men ka po nga naan ng Visa card.
1: Ya ako kuwa wani, ya ko na nalap ang kanyang karoy yun na phone. Sira wata pampam TikTok yun nige.
2: Kuirani kong kuwi, irang yun ipipit yung tabi karawana. Kana ko po kaya yung kurita kina kong ti PUP na yan ang paya 444 at the free line. Kurita kin kayo ya punti kina biya buwakam, irang yun ipaisi. Sito ba yung nang kanyang nangyong punti internet o the Visa card?
1: Ya pun nang bibit dirik yan, ake din ako na koki. Awake di beri takatigirain na ari. O ya pun topa punoy na utay yari kain na no yayay. Jakara ngay na, tibakan tay, titawano, tibakan akong tay. Ay ya weyo, B.U.B. ay pun sakit siya ome tangkoy.
2: Yaman! Na yan eh, yaman man. Tokunin na mga namakuri kiyo ko na kuna ko. Kukunan kapuan token anytime. Isi kakawag pa na yayam internet o ang Visa card.
1: Ya pun nang kontrai dia kagai, baya pun nang save dia yau time.
2: Baya king kai, yang nang baby tu yang kai aru yang nak customer setiap UB bukan kapuan de token. Osa kisi ngaya, ni ne pun dangin tapi orang tak tahu roy tak nak.
3: Nakoya anak customer sih nak de POB, ake akapungan aja prepaid meter. Kama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online si men kapungan na ni Visa card. Ipaisi, imeno, o, itauroy, dino. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o nakon, the customer portal, ibukin na. Yay ang karanga, kupos, kupuero, imet yung bawa. Dita ginakoy na nawan tamakuri yon tinamba at 344 ibukin po ang. Kamukon na nabang nori at updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean.

Katanwatan na kaya tapatan na meta. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipupuri itupo tayo ni Makuri. Ipuki ni Makuri ang karikirake. O katima tuhan kura-kura ni kawang kami. Payasan kapata kirong ti Cabinet, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 na natupi matawan ang suun, teririki ayo. Teswa ayo, ikatiyag ibukin kami at tatati ni tayka akay na nwaki na rintawan apun arom po kung nakanga ni karikate kariyaya. Ibukin ti Makuri ng katete. Wawa ti pakamani ibukin ni kariyahan am katete. Tenua arun suwan am katete. Tekawa, tekasua ibukin na kiran na nun suwan tak Tionoa na makainan ni Pangura. O ni kakatawraya yung kaya karawaki main mapulian. Suwan te katete ya po. O iraki ni kanuan te suayo. Te Pangura na kaya te potan nami te kairaki irong na nasim te mise. Men narapata a quality control and inspection division. Inanan tayin te Pangura. O nasim te quality control and inspection division. Ana makuri metahan na bebe. Kampana ni katete. Tahan ni makuri at katete. Tahan ni kurutami. Anoame tate tau teka o hatapi wariki ni kaparapara takai ni pehre yo o po tuhan taka katau roi paya naira swan taka teitei. Imaya karawakin taka teitei o inapundia iti po tan noame taki koraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin takariyaya yon wakinan aki ka teitei. Ika kawakin epe pa inata kiroya iti po tan noame tapaya kikuna an waki taka teitei nakian takariyaya. Ibukin nungurungun toka ngurai yo o anapundia na sipa waki nanan an official Facebook page mise o iti mise web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Oh, wanang kan ni tokra na may ruya kan di to katunen ni. Kaya ya karako iran na rata inda bakan tayo yu ay pun siya na warik di minis mayang kayo ay nang itira awa. Uding nga nitira na awa na mga tauro ay nga itong ram may na kapuwi di manipe mayang watak.

Noong kay Tilipest. Ayaw po na taang kayo ay kinang kay Tilita. Paiminaiyang kay Tilita. Datay ay. O kanta niya ngay sa bariba, inatayaki na ay rawiro ibukin tiyabatuan, tiyabatuan. O. Nakanin ka na, apan taramatine na atayaki na kincharo ay kangay. Yung waray ay taramatine na. Kangaya po ni kao. Irang ka na ba sa tayo kaya kangay ba at tayo kaya dawati man na timin ito? Ay si Bundong, siya pa yung natin ang ulinang. Siya kikiya. Iyay kitay niyo buwa. O iyay kitay. Ay sinakay tara iyay. Sa pahayin, siya di ma, timan na naman tayo tara iyo at may tarawa ito. O kangay po, ipon ka niya na tango. Pao sa bay. Pari yarin niya ito ang ay, pa po ito bay ko roya. O, ito akin na po iya ito bay niya ito kin ko roya. Ang naya po rehan niya nga naya kani ko roya. Kaya di ito kiya. O kaya kaya ito ka na ino ng Diyos eh. Nangay kang ayo po na nakao kaya, iya po rakang aran ko roya yung nari buhay. Ang ayo, siya kaya iya si diya ni ko roya. Masin diya ni ko roya to ay ngang. Ikaraw tayo ka na kundi sa iti may tarawai ito. Ba? Aki at mukam. Kana kung oraan niya pa hindi ay ahan niya ang constitutional right. Ahan niya punta piyong. O, tabi kira ka. Pwede ko na ngayon ng tutukoy na si tutukoy ka na yung oriya ba? E akira ori. Sa pwede, pinaging tarakit tayo kaya kangay ba? Ang kuwang ngayon kaya sa amin ang titirayo. Api kuri-kuri pa yung teke na kuira. Patawang ngay taman na. Patawaran na yung kay bayera. Patawaya po iyam na ratira matira. Sa gaya, way uro ito ko. Tibuy na may sin a West EF. O si tuwan. Once a bad. Akete bay karaka, akete bay yutuya. Tibuy na. Ay po natay karoya. Atau ruya tak kuat, atau ini awu, atau ini tinuwa. Maringai, ada kamu nak tahu cara betina ini nubari, tak kamu umbra. Ah, isi dah tak ini nang, ah tak ini buka. Ia dia an. Ina orang kiri pas. Ba, pun nak ia pun jaga, si kuat orang isepai, pun jaga. Macam apa? Eh, sedang kan kita tua-tua antara dia isepai, awan. Yang kai ti yuan ai pun ko wai pun ko wan ngam toa e pun nang ni kukurei pawa kana ko ki nama te sabai ko pun nak ko na ni kai na ko pun nak ko na ni kai a ko pun nak ko na ni kai awan kukurei ti yuan ai ta ko kana pun nang ai ti yuan ko ra pa ki di pes e ta ki na ki ba ya tara abu bakar ar ko institution sabai Pantai nak buang ira bata rabu. Kayu pun nak kuis tu arab tuan mau ngetop. Amana sebut nuri yang nama ni apa ayu pergi ya giri. Ati seti ya hete hari hete kini ayu. Epon kau pergi tarabu kan kayu arab tuan mau ngetop pun kayu irona. E tarabu apa ni nanti yang kau ni giri mas. Ata yang apa yar? E ye ni kuriati nama ni payangan engkam ya irawan sebab. Nawan. Itarabwa. Awa ya pun sikuna pangkai itarabwa kayo. Awa ande, tiyan saat, nengiran, yay loo katoto, ay kunan nangan. Ay tete temenet, tiseti namin, anamane, panimong atabungiran na ito. E pun doa rin kayo tituayo sa koroya. Yay loo. Punda yay loo, yay kunan nangan, tiyan saat. O, isika, ay loo rin kaya tuayo kayo sa koroya, ayakangay. Ya ya kan mena vera ni mata uni te mata uni ya su komo ai ta kuti ta sia ka su komo vera e sia awai na vera kana kan kare na ko ana kare na ko kana kan na ka wan se bai ya re i kara uta ka te ta ka i ya re ta ta rapu ka ra ko is ra tu anu mata na ro na ta ki ni sia ti pun na ki ta rapu kan ta si ngana sia ka ai e ta buak Kita renau. Kita nak sesi kami. Enai ye.

Narun nong ram ki di ayo ari ro kona pen tokina kanwan nong ram na kapu ite mani pen mengo tapu bikin kanwan te bong ayo takate ni bong wapui me ono wan no kas wo tanga wapui me ono wa ye ni mga tauro ni desi kona konde nga bong ni pon ro ite puina te mani nga bong ki yon panan me ori fm 89.9 saroni gori kinam tairi ga yo bun nga yong fang sos na tauro ni ganden dei tong ram men nam studio i pai ki taro me gai na monang kan ne kanwan nam katairi ga yo me tirwon kare gero no men pran kiri pesi bugin ngoram nam ko kan dikiong ram nam rongron kiri pesi rongron na pe mayo tepe tepe me onna

kuna mauri nongro men paran kriba silo ngai pi ko pinke esa na ita misina Australia Mark Fox kama to ante kit na pa ana wakin ka meka Australia the Pacific Engagement visa ke the PB irang ni ka khawaki ipukin ka dikira ken kribas Australia eta kina ayo Mark ni merorona me tirun ga dikira ngro unde pungai na no PC pairiki eta ko Mark pa tiri ke yo pon na ka tenungon dikin wakin the PB o ntarai ka nganga me kapaka ki Ariki nanon diri ka kia mon wakei. Ani maa kata mea roa ipukin wakina ni taka mea kayo ipukin diri kai kana roko. Ena te imeto anu wakina ko taka mea kayo ani kantani ngakei pa ena kona ni karikira kia maisi ya kain kilipas ni makuri ani mea ka mea yautu ya on Australia. Ana taurau ya natani makuri nako tautea ka mea na kampana nako ya on Christmas. Nikarawa ya kaisa kia pupura nako nda ya maake kia asa ni peiria kina ko yei. Nakon taka nime pong ayo men tewa ruaiwa, nakon tewa tipi me wawan tawanau. Taka isa kayo are pon reitan, te makure ni kakatauroi mai ni karawan aya kapowi ana tani ka iriri tepe tepeke ke te forum mare ena karawaki nruaiwa nako tipi me tawana tepe tempai Christmas. Eka me toaki men te pota kini makure ipu kinda nuaru mento akari kira kente unoniki mai Christmas, pa tani makure ni kapene ya khantan ngaki pa adiai ni kakoroa ipu kinda pepe ire iyo ipu kinda katauroan Christmas, main toko iya tani ka iriri. Menda pende pete pike gai. E te imeto te kiriba South Island's Resilience and Adaptation Project ni kakoro ina nun anataki te ipukin te toro nipai o te muengaroi na koi e te pota nama te yon na pumakonon kiriba sin kaputa. E ni posina ke mento koi rap pa e tapanin ka i te makuri yon katien wawa roki ipukia kain te pumakoro e tamena aire pon kanuan na naka wawa ndaun ni puaka. Puaka ika ya katia ki paharitan na kakorakoran te muiroi na koi e te pota nama ta. Apo to kan isakin to tapanin me kati me to ante me rung yo ante mo khoro eta mena rung rung di bete peke te wakin de ri ante northern marina salons ke de sene mai te katai an kai ka khaya ngan ina to me to ya na tan de ri ngai ren nu ri ri kita ka to man interori ha si gun me an tapo ke ke ye ai ya sari ri ha ta ni ri ya ta pin tarai na pa a pa ta pe u ipo kin ya makuri te wakin de ri inte pa yo ke to public school system Esen ka poe te pua te ngaun meismen na natane makuri. Hari po koe pun a ngaun meismen tan rei o na ki konan ka kaya o nen muia. Tan rei ke asan ki tana te rei ni mai ni mga teira kenta yan rei. Nga nani a kata yang kai de public school system ni mga pun karawa ana kamay ngingi roi ana tan rei. Men te yan campus o ni kamay ngia men men te hapis pana ponomu in sa rei ntapo a ke emai stepang pangayay. Yasan kai ni kera ki mai sia ke hasan ka pei yara yei pukin tere nere ne yon PC de mai sa te pote ni pui me uwa tanga me ne tai yare ni mon wake ai tere nere ne ni tere ni ki uwa tanga te pui me awa. Nta yan ka pene nware a ke a khosna kwa ki mento api sin tere nere ne i PC nta ka wapu nga yos pa a ke hasan kai ni ka pei yara ya a ipon isi pupo uwa pui me tenu uwa tanga isi pupo singaun me temenna wane nte ni pui ntun. Te mai sa ande pon te kapene ni pupuranka indi nte re kosi na nunda na tai tineri ni pisi e tine ua ni mua men tiriri ku ua tanga te pime ua. Men te mai sa ke ape a raya ipukin tiriri ne pon tine pua no pime ua tanga a pua tine ngaun me wani meni mani a tine pua no pime to wana tanga tine pua tine ngaun me tine mena ine. Awa inka isi saki ipukin peosin te posari e wasia ta nira na powi te Anglican Church Ria ina pei poko ya kai nusiren detai ari erang ni poka ye merawa yon tonga. Takani mea ponga ena kwa kai te anklikan mei nusiren o nikaputa Polinisa a kai na ya paparu ari katoa ririki yon ni kualofa. Te wana te grupu a peiria pa anakakake potu ni mimeta ku irou ya kuwa ke te world watching o nikapei ua pos o nipusina ko mei ni kualofa ante pakantain te pongane. Ya karina ni popera ki te wana te posin ke e katai andiaki. Hata ku ta nore te paia eriki pa yei taon me tenimen pasin san te posa yo, a ke apere ni paha ni pepe si taari ni demen na tene pui te minis. Angina ke ya pa inunga ua ke ya life jackets, a on da taninga ya posa e te wana i pukinda na ki ya mei taari. Taka tenu wana posa re e wakani manga iya e waya kwana pendoko na ngana ipopoki. Ya san kame toaki pa a ke aikuwa ki me e mai sa e puni karina ki nito noraki, o angina ke kainu usiren a san kainu kirapa iya na ke aya kanganga. Toro unno nata. Era ka yon te ngau nama ta ke asa ni meten ke unguna ko te tapu ni meangi ai erang ni pupura o ni pari eta ta kanuana ni te meangi o ni rapuni na kwa usa ki au wakani me te tapu ni meangi ai o na tuan kawan Kunia ai Conakry. Eta kona rongorong tau teka mei Kunia
pa yai wangau nama men nama ta kei kuaki onu men harang ni kakaya ki ntakawa e pupura ta e salam. Ama is pa ina makuri a tani pupo ki ni kota ki mea tausa. Hake waya kwa nika nukwa ki pa anakaroi makuri nika meu. Hwa nika kai minu nguna kwa nita kuni mea nge yo. Nto aru minu pa kantakara waya irang ni kura kura njata yane. Eta kute mena teine pa yei ni mena sina ikamete. Nda kapono pa yei yo. Hwa yei tira rome pa ina kona ni kekeira kiliki. Ma isi ntemate. Yes, the Prime Minister of the United Kingdom, Andy Burnham. Nika kora kora alike na kairoro na kondusa engenki. Yes, nika nako panana Moscow pa. Anapun mosa na konta kanganga te UK ingana eti imeto nika nako yana pa inupoha. Aika akora kora nako ni Ukraine. Dita yeyo yes, the Prime Minister of the UK. Ande nika wara Ukraine temuantai himuinta wana kwana ya po wayo. Epo nika ispo Burnham. Mana presidensi Ukraine ya Volodymyr Zelensky on kaira te meruru i rouia apea ki asen kota na nuia pa anu puka Ukraine na na puka ni kaitara Rusa. Te kurubu anari ikinaki narana ay the coalition of the willing epo ni katia ki ron te UK yan te prime minister ni kawai Sir Keir Starmer o Prince. E tagu pa te kurupa yu anu pun kapene ya kona on kairuru na konda nausin te Amerika ay the Congress pa ina korup. Pa ina kakura kura ana katua na kondosa. Ya sana pa ni karia ya tauteka ni UK pa ina angana ki Ukraine pepa yon aru ni karawan te misaira. Erangi ni kura kura scout missile. Ari pun katoton na misaira te UK Storm Shadow Cruise Missile. Menani au ina angani Ukraine tokona ni karawan te misaira. Ina kona antaki tentapu ay karangi darwanako. Au yesan musira wa mente me wei te saani ni arangi kinaki au ni tanuata teaka na Dolly Parton na naririki ai wanipui. E tau te rongorongo mende na siim te saani ni ai pa ururingan Dolly Parton pun narunan tangira nanga takaraunanu au te tatauroin tainako ni kaitari ka nganga. Te staan tene ni mei Amerika ai yesan kapuona koi anapana ki anarawira vente maise iraka yon te pupua te mirion an kuri oin kunana ai iraka yon te nunga tanga. Ina min mena nani ni aira kayoan ono pui teririki. Toro min panan kilibas. Whoa, whoa. It's a lowland production. It's me.

0: Kosa no dagan dem base me mine.
1: Ayo pun to wana na bena service water phone e kokona ni karawa and payment siri nanun am mobile.
0: Paisi e beno amen to roi bukin gaina nom nam popai.
1: Ake te mani ana ka pun wana ki ai pun si am telepon i bukin nam popai.
0: Ora na kaunta water phone gen teleponia wana nam rut i bukin nam sai na.
1: Embe sa te sa poki ko ni ka pepete arun meum.
0: Karawa ne te embe sa de bonge.
1: E yang pa e ta roi ngai yo am telepon na ke te nan android.
0: Na kon de play store nam telepon na kon search M-Pesa kilibas, ano kong download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enarikirom ni mewa tipesens tipaka ni po yon tayang tarepon o painako de tarepon ni maahan nako waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amin po kiko ikapenea awarirake ng popay. Ibukin na mga namaya tato o pokam tareponia 100 ke message yon na Facebook page waterphone o hili suwa nako ye. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wanda membesa accounts. Ayah nak orang dekilom tu bonus, setelah itu tara kanon si de de de.
1: Karena konde membesa ante montai hari nari kaya itu pun tara kanon nam telepon si de de de.
0: Karena form mungkin teman nak makuri nak wanda muasa, ayah nak itu pun tara kanon nam telepon si de de de.
1: Atau pun ante tara kanon mana nak makuri hari nian nam telepon nampak ke membesa account.
0: Nee, karena ayah konon dek kanon tera tera de.
1: Oh, karena konde membesa pebesi. Emelo o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nikato abo
1: Harini wongainde Mpesa o enari kirom bonusin nan recharge narona yesai bay
0: Woda tara adinu tara tabu up up ena to kitaina itobongena onoda tara tabu up up ena to kitaina inanu wabo tibuna tara adinu to wanat tribo up up ena to kitaina inanu timebo awabu tara tabu four up up ena to kitaina inanu isibo patrebu tara meli mebu tara te five up up ana to kitaina inanu te bina te bon
2: yay komara

0: Wannan ganne tokora na mai ruwa ka ante tokato unene ke kunam tokora na ya kara koira narata inde tairi kayo ai bunsi wo wari kitimeni simen kayo hena ngi tera isu wake na time tori kini kauringo ni pon wanua nama tauro inde itong ram me mkatan wata kia tangira kina koye bikin ngoram ram de tairi kayo yon panan me uri FM 89.9 tokota na kon duaiwa kuna mga reita na koriki kongoram me am kongora te takara kini kowo mesu na ko ya te ki mo ani mesu ya ma yaren ko te karo ki te sina ke te se bora ko te metu an rona ina wante tair ga yu yan banan me uri FM 89.9 wan tai kasa yero yana sim ke sibum ki ya ngona pen noa ya kara kini kowo mesu yan banan me uri FM 89.9 nere nda ma tawro an dei sku ya inte kuata na kon duaiwa de tair ga yu
1: Pesa Merchant. Na koi mi business yon tarawa tainaina no me peso o yon na pentapo kiki ena network Vodafone kam na pene ni meuri. To ena poni penro koi rom teo koi bukinte pare mane ni katua pong o wai na ngakakayan minta yan po pay pa kona ka peransa. Ni kapunganan ang Mpesa service. O poni nga yato wanang kaita kawai ya kona na pene po kiko ibugin ka pipitian ng makuri e. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tiriri yun. O kukunan na pinipismaya tipo pa'y minikapungan na ng tarapon. Wakira rame buginta yan ni Kirapa. Ang kastama apo pa'y na pimena yung tarapon. Nikapungan na the digital payments. Kwaki kayo na ibugin ng kaparens. Nikapen ni Winta yan po pa'y apin ni kawaki na kiroy. At yung ay ako nasuwa yay kintimina. On download on kaparens ang po pa'y na tayari ko tayo niya. Wakin na nga pa'y nakakayan ako. Tayan receipts ki tibia pa na makuli. Winta yan po Pupaya ki harawa ki naman din paisa inarayin ako ng main state bank accounts in katua week. Aki at abitapin pa ko na mga anak ko na karina aman in the bank. Mpesa pantuwa na takawaya na po kia tiro radikirake may business ni main na konta niya yay kapo ay kapungan na aking kain joan nabe. Aki rapatan temani. Aki ang mga kangang ay bukin pa yung tinikira yatuki matemakuri matibiba. Ibaisi ang kaparans. Yako na ang tawi minang popay inahintupin na tiririki. Nga na kuna no yay tariponira yon ara free line e wawa kia wawa kaisua tenua towana awa kia kia wawa ruwewa kaisua tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karina ng business ngay. De embesa tesa kapibetia aron mewa.

Face the Agent. Na ko imi business yon sa tarawa on top of kaya yana next wave for the phone. Kam na mauri. Ko kay namo ni kare kare kam kare kama ni kare kin pa inang store. Gana ko di kipa Face the Agent. Ko konan po kia fasta mai po kin na yaka rin mani po mani. Nte tayari yaka ina no yaina non nam community yane. May kam ne. O ina konan di kam kare kama ni. Nem tayari ni kare ni mani o po mani. Ake ya po karoya na kon nam kastama. Sinakatawro de training ay akia po na. O am tawro ay ni po ki ko ipo kin kapira nam karikira kia yo. Pana kia am ka nga nga kia am daro me yei. Kataya po kia rapota no. Ano tapa? Ano ay yung katemane kariyona? Nakikapungan na rapatan temane ipukin pepeirian. Kaya kawa kita na yamane. Nakapungan na ayat taripon. Kanako tauroy, pakukanti kipatentay sa agent. O taripon niya ranam pa. Ayak kia buona. Awowa, akia wowa. Kaya taripon na panisuwa tenuwa tawana. Awa, kia kia wowa ruwaywa. Kaya isuwa tenuwa kia. Awa, kia kia wanuwa ni mewa ipukin pokam. Empeisa tisaka pipiti ang makuri. Inanon meow.

Na ko yung business kampana po tayo naro ang kampana na kote dal tayo private sectors o even o metan ka pa niya kaya kakapunga na tayo kapakamani online kaya karay mani online kaya natakin naro na ede internet banking. Ipupuri o business the tax o tayo custom ni ko sa payay ay bank account at kaya kuna ni kawari kaya rin tayo mamanang anak ko na business the tax si payriki o tayo custom si peso. Apo ni ko kakuro ang bank account the tax. Ibukin tayo kapakatex may ang bank account the customs. Ibukin ko sa nakuha ni kakakomment the ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka pa ka checks ayo para paran ana bank account checks arenti account ki dipes installment dash sweep account o nampan di account to wana din wano wa awa to wana o no wa to wana nang kana ko na internet banking IP ibukin ko sa nakuha nam ka comment custom ayo ka para paran ana bank account custom arenti account ki dipes installment dash custom sweep on ampan ti account to wana wowa ni mewa wanua to wana wowa kia. Tira beka iria ina taye main karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ki kwasina kwan ka comment the ports. To wana kubunde ina taam tin nampa ki am text identification nampa. Kona puni mea tata rabe tira te text ayro kona kapaka ke ni kaisa kia ane ibukin teririkira o ira waroi te maise na dia ni kapaka ki. Karawam karaimane o taraya pe apun nesroi eran ti account mea nampan ti account ayro kona karaimane na koyai. Kawakin a roi pepan ke muinam deposit slip ki am transfer confirmation o karukoi nakon nobisin te text me te customs ibukin makuriakin nikira nam text ke kwasina kwan nam kako. Tira kakawakin karukuan mi ng online payments kaya transfer confirmation ibukin ng karaymane online kaya makapahaman ng text na opisin the text meta customs. The one imontay na takyon makuryaki ang kapaka-textan ibukin ng sinisin ng text kaya ibukin makuryakin kwasin akuan ng kako meta ports. Huwag na punukunan na pinuwekwan ng adiripos yon kung hurungan ang

0: yatari dispatch ko prepaid ni to ya spada ya ya wari ne ka kwete jana ka ya tinga po ngo ya ta wo tai na kon te bi u bi
1: ya kira ne ye ko ko nan si che kam credit nam prepaid ki si te po ne ko ka ta ya ko ko nan kan ka re kam chau ken online si men ka po nga nan nam visa card
0: ya ko ko wa ne ya ko nan ta kan ko ra yo na phone sirawata pam pam tiktok ro ne ye
1: kuirani ko ko irani ne bebe ti anta ve karawana kana ko po ya yo ko re ta ki na kon te bi u bi na ya nam pa 344 at the free line Orita king kayo ya punting na ba po ka. Mira ni basic. Si te baya kona kay nanya punting internet o te visa card.
0: Ya ya pun nang bibi diri yan. Ake de na kona ko ki. O ake de beri ta kati grain na ari. O ya pun to apa pun nang nauta gere kay nanu ya ya. Te kara ngai na. Te bakan tai, te tawano, te bakana kon tai. Ai ya we yo bi u di. Ai pun sa ki jama tan ko. Yaman.
1: Ta yani, yaman man. To ko mena nenga na makuri ki ko na kona ko. Ko na ni kapuan token anytime. Si ka kawa ki pena ya yam internet aw am visa card.
0: Ya ya pun nang kan try ja ka ge ba ya pun nang save ya ya time.
1: Pa ya kin kai. Yenen pe pe tan kai ya ro ya na customers ti bi u bi bukin kapuan de token. O sa ki si nga ya ni me pun dang intavi on ta tau roi tai na.
2: Oya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. The PC, imeno, o, the tauroy itay na. Kauwa ana website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yay ang karanga. Kupos. Kupuero, imet yung bawa. Dita kina ko ira nawan tama kuri yon tinamba at 344 ibigin po ham. Kamko na naba nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

Oh, ayo kan ne am kata no tan dai nan wang ari atang rek na kona i bukin no ram na pe an te tairi ka yo yo an panan me ori FM 89.9 tirai dan wang i bukin do nan ipeku do ara ni peku atang rek pa yo electrical technician Mr. Apianga ki sunes ayo pana ya ram ni peku inanon te MHMS dai nan wang ni puan ro ya ni peku a pusuma ka men tatauroi Nigaya ka ispangana me tukukurei ntaina ko rapianga ki sunes. Puan rapianga ki sunes eriki pa anakapua te pota ki ibukin te meuri hao katuki oraki. Rapianga ki sunes ebungia ki ntepi mea wawan sura intianga ruapupua isipu ime ruaiwa yo annapena a nonous. E moana makurina pa ati assistant pa ayo electrico Technician ngaya nugo watenga tepi meto wana. Yakareki ana piepa yo asteria yo intellectual technology electrician. Nugo watenga tepi meo noa. Nugo watenga tepi meo anua ya menga kareki ana piepa yo antimetiko equipment isapen. Imin reken nana piepa ikai ya promoted. Pa tepayo electrical technician ngaiyan teririki wawatanga tepi meruwaiwa nikarokoa teririki wawatanga wapu ime onowa. Emo sirawa rapianga kisunes nikara ngainan tepo ngayyo wapu ime nimewa nakas wawatanga wapu ime onowa. Kwanako rapianga kisunes me uringa mepesi rowuya rom nimakuri panama ikakakatiki Awa mpusuma haka inanon na mtai nipeku enasiku pa uruuringa mepes. Sirona puona ni kasata mea nasina nikapene narara inanwanga ipuki mtirawa ya tangiraki rapianga kisunes. Aratataru ya pes pa anakakurakura haki awa nikapipitia kinanon titaye yo. Kuna pura unako inanon na narawai mea anatangira teasua. Awa nime ilo unteminita. Sakoropoki, tani makuri men teme HMS, awariki rana nana department, tepayo electrical unit. Awa yu iriana tokunari ya tangiraki. Tisakawa kina itowe.

Ibun tema tuan pen ron ku yon banan me uri FM 89.9 tema tuan rikin ka kana wai kanon ngora ma ku antani ngang kai pa ko puni pen kata rik me kan ni na tauro rik in dei sigo me ta pe kora kunam me ta pe wona kam ko ngora men nam po takin makuri age ya tema tuan pen pu to kai kanon ngora am yon banan me uri FM 89.9 uringan itiran wanua na mga tauro rik in ko Iko ka kanuan ng ram, am katanwa ta. Aki a tangira kina ko yay bukin de taka uwan raun. De yon panan bia uri FM 89.9 de tayirika iyo. Kien na tauro in deis ko yay. Ni tiran wan uwan de tayirika iyo. Ta kwa tana kondu aywa, am kong ra. Are, taka rakin ka uwa mea su na ko yay ate ay. Kien nga ukan tani ngang kaipa kopuni pen apen. Kasa sa yaro yana sim kesipum, kaya imana yakaraki. Ta kwa tana kondu aywan de tayirika na pe iyo.

xamna ne ri ana customer service ni meraba company limited e bure yam company ATACL ni katanata e ye yan oxygen gas generator ari e khapungana ka ibukin te tuma tuma ke te working ibukin kate matuan ana mesin ni makuri aw ana ka ibuke e bura ana capacity na yare e kunani bo bo kina ko yo o meta ke company ake akaina no ya ya tawroi ni kanwa ya ka kin mago oxygen gas cylinder ni ka bene ye ina be ana aggregate washer ibukin was yakin me kaisa ka kin nam tano me amma tame ibukin kana kwan toron tia tame mete tano nte kanta ni ngapa ya nakona ni garigira kia roi rin ang kateitei. Sa kisi nga ya mea ete metuwa na penta uroa ya mkampana ayo nukapuna kwa tia tame o tetano ibukin te kateitei kipo ni kainanom. Ya ina pa te tetrapod ya kina aki narana pa te wavebreaker ayo wari rangi ni poongana ibukimi ina aki kamea kanu wakano me metan wintepe o taani pono pa ya poka kawari rikien kintutukua ana urupai kera keni ya pusintari o rikitian poka ay. Kirarikin naanyo o tia sinimerawa etapian kaini kakora wana kakatai yon kakurakuran metuan tepuriki menika punganan denganan tismens ayarana kibati add mixtures denganan aikai asan roko inanon bainam kampana ayo awkunan kapuna kwakin tepu emon temetiroi irarikin noini katatian nam kampana ayo ayakukurei ni kunani bubukini karawakin services narun naikai karawakin hydraulic hoses nakakin saisi anako yeina pesmens eskapuna kwan tepu emon temetiroi karak yonokome inuri menika kwawai ana services system kampana A at yes ni merawa company limited na na main office sa rete itapunta kurunga peso kientare punira yon isuwa ni mewa towana wawono watenua au watowana.

Katanwatan na kaya tapatan na meta. Building Primer 10th Feast of Regulation 2026. Ipukuri itipo takin makuri, ipuki ni makuri ang karikirake, o katime tuhan kura-kura ni kawang kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na nantapin at tuwan ang suun, deliriki ayo. Teswa ayo, ikatiyak ipuki ni kami at tatakin ni kaipa akay na nwaki, narun tuwan apun, arun po kung nakangay ni karikete kariyaya, ipuki ni te makuri ni katete, wawa at te pakamane, ipuki ni kariyahan am katete, tenua, arun suwan am katete, te kawa, te kasuwa, ipuki na kiran na nun suwan te katitay. Tiyonuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawraya yung kaya korawaki main makulian suwan te katitay apu o iraki ni kanon te suayo. Ti Kongura na kaya tipotan nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain ti Kongura o nasim the quality control and inspection division ana makuri metahan na bebe kampana ni katitay tahani makuri ata katitay tahani korotami Anami tati tau teka o tapi wariki ni kaparapara takay ni pahiri yu o po utuhan taka katawroy baya naira suan taka teitei. Imaya karawagin taka teitei o inapundi ay tibot ang nami taki kuraki akiya naka teitei. Panatare pa yei kainan wakin takariyaya yon wakinan akiya ka teitei. Ikakawagin na pepa inata kiroya tibot ang nami tapaya kikunaan waki taka teitei na kiyan takariyaya. Ibugin nungurungan taka ngurai yu o anapundi na sipa waki na nan official Facebook page mise o ite mise websites on tapi wari kita apa ni kongra. Ibukin rongrongan apa ni norita kine anasin demise at the Quality Control and Inspection Division.

takata nuata ndaina nuanga ibuki ndora ni peku tangiraki. Payo electrical technician, Mr. Rapianga Kisunes. Ayo panaya rom ni peku inanonte MHMS. Ndaina nuanga nipuan roya ni peku. Pusumaka, men tatauroi ni kaya kaisipangana, me tekukure intaino. Rapianga Kisunes. Puan Rapianga Kisunes, eriki. Pa anakapua te puota ki bugin te meauri a katukiora ki. Rapianga ki sunes e bungia ki ntepi mea uowa ansura in te ngā ruavupua isipi mea ruaiwa. Yo anna pena eno nous. E moana makurina pa te assistant pa yo electrical technician ngaia nuguowa te ngā tepi mea towana. Ya karekia na pepa yo asteria yo an te electrical technology electrician wawa tanga tepi meo nawa. Wawa tanga tepi meo anua ya mga karikia anapiepa ya antimetiko equipment isabean. Imin reken anapiepa ikai ya promoted pa tepa yo electrical technician ngaya teririki wawa tanga tepi meo waiwa nikarokwa teririki ayo wawa tanga tepi meo nawa. Wawa tanga wapui meo nawa. Emosirawa rapianga ki sunes ni karanga ina nteponga yo wapui mea ni mea uwa nakas, uwa tanga wapui mea ono uwa. Kua nako rapianga ki sunes, mea uringa mea pesi ilo wia roam ni makuri, pana pennam maika kakateke. Awa mpusumaka inanonda mtaini peku, enasiku pa uruuringam. Epes. Sirona buona ni kasata me nasina ni kapene. Nararaina nuanga ipukin tiro tangiraki rapianga kisunes. Arata taru epes pa anaka kurakuraki o nikapipitiaki inanonte taye yo. Kuna pura unako inanonda naroi me anatangira cheaswa. O anime irunti minita sakoropoki. Tāne makuri nemme HMS ke tupu otakin ipukinti meuri o katuki oraki o ariki irona. Ni makuri nana department tupayo electrical units. Awa yo iriana tukuna rea tangiraki disakawa kina itowea rea naki roon fata ruatameki.

Oam tain kaya pun ipo roi duai wa. Kena tau roi ngan ni. Iko aka kanon ngurama iwa ipun katanya nepe nguram. Am rongrongan kipas. Iwan panani meuri. FM 89.9 te. Ntetairi kayo. Kongrongan nepe ma iyo tipe tipe. Me on nape.

kuna mauri noro men paran kribasi ro ngai pi ko pink e sana ga misina australia mark fox kuma to ante kit na ba ana wakin ka meka australia the pacific engagement visa ga the pb e rang ni ka khawaki i pukin ka rikira ken kribas australia e te kina ayo mark ni merorona me tirun ga rikira ro un de pungai na no pc pairiki e tok mark pa terike yo pon na katenu an rikin wakina the pb o ntarai ka nganga me kapaka ki ariki nanon dirika ki amon wakei. Ani maa kata mea roa ipukin wakina ni taka mea kayo ipukin dirika ikana roko. Ena te imetu anu wakina ko taka mea kayo ani kantani ngakei pa ena kona ni karikira kia maisi ya kain kiribas ni makuri ani mea kamea yau tu yao na Australia. Ana taurau ya natani makuri nako tautea kamea na kampana nako yao ni Christmas ni garawa ya kaisa kea pupura nako maa kia kia asa ni peiria kina koyei nakon taka nimepong ayo men tewa ruwaiwa nakon tewa tipi mewa wantawanau. Taka isa ke yore pon reitan te makure ni kakatauroi mai ni karawan aya kapowi ya natan ka iriri te pitepeke ke te forum mare ena karawaki nruwaiwa nakon tipi metuwa nan te pitempai Christmas. Eka metuwa ki men te pota kina makure ipu kinden waru mento akarikira kente ununi ki mai Christmas pa taane makure ni kapene ya khantan ngaki pa adiai ni kakuroa bukin te pepeire yoi bukin katauroan Christmas mai ni rokoia taan ka iriri menna pente pitepeke kei. E te imeto te kiriba Sauta Islands Resilience and Adaptation Project ni kakuro ina nun anatake te ipukin te toro nupai yo te mayangaroi na koi e te pota namata yon na pumakonon kiriba sin kaputa. E ni posina ke mento koi rap pa e tapani ni kai te makuri yon katien wawa roo ki ipukia kain te pumakuro e tamena aere pon kanuanda na ka wawa ndaun ni puaka. Puaka ika ya katia ki paharitan na kakurakuran te muiroi na koi e te pota namata ma poto kan isakin te o tapani mea kati imeto ante merung yon te pumakoro e tamena. Rungurungundi bitipiki. Te wakin liri yon te Northern Mariana Islands ke te siena mai, e kataia ngai ni kakayangan e na taumetua ia na taan liri ngai e rangi wariri ki taka taumani ni teruari. Haasiku ni mean taapua kia kia yei a yasa liri o taan liri a tapin tarai na pa. Aapea tapi ua ipukina ya makuri. Te wakin liri ni tepe yo ke te public school system e sen ka puaia te pupuate ni ngaun meisimen na taani makuri. Hari poko ya pun a ngaun meisimen taani irei o naki kona ni kakaya o nea ni muia. Taani irei a ke asan ki tana te reirei ni mai ni mga teira kenta ya ni irei. Nga nani a kata yang kai de public school system ni mga pun karawa a na kamaingi roi a na taani irei. Men te yen campus o ni kamaingi a tapimen ni men teopis paana ponumi ni sarirei ni tapo a ke emais te pangapangayai. Ya san kai ni kera ki mai sia ke asan ka pei ara ye pukin te rene rene yon PC de mai sa te pote ni pui me wo ta nga men te yare e mon wa ke te rene rene ni te rene ki wo ta nga te pui me wa da yan ka pene ni wore a ke a khos na kwa ki men te opis ni rene rene PC ni te kwa pung a yo spa a ke asan kai ni ka pei ara ya e pon isi pupo wa pui me te nungo ta nga isi pupo sa ngon me te men na wane ni te ni pui ntun. Te mai sane pon te kapene ni pupuran kain din te reko si na nun nana tai tineri ni pisi e tene ua ni mua men tereri ku ua tanga te pi me ua. Men te mai sa ke ape a raya ipukin tereri ne pon tene pua no pi me ua tanga a pua tene ngaun me wani men mani a tene pua no pi me to wana tanga tene pua tene ngaun me tene men naire. Hawa inkai sisaki ipukin peosin te posari e wasia ta nira na powi te Anglican Church. Ria ina pei poko ya kainu siren detai ari erang ni poka ye merawa yon tonga. Taka ni mepo ngayana kwa kain te anklikan mainu siren o nikabuta Polinisa a kaina ya paparu ari katoa ririki yon ni kwa lofa. Te wana te grupu apairia pa anakakaki potu ni memata ku ilo ya kuwa ke te world watching o nikapei uwa pos o nipusinako mainu kwa lofa ante pakantai ante po ngani. Ya karina ni poperaki te wana te posin ki e katai andiaki. Hata ku taa nora te paya ariki pa yei tangaun me tenime ni pasin san te posa yo, a ke apene ni pakao ni pepe si taarin te mena e tene pui te minis. Angina ke ya painu ngawa ke ya life jackets, au nda taninga ya posa e te wana ipukinda na aki ya mei taari. Taka tenu wana posa re e wakani manga iya e waya kwana pendoko na ngana ipopoki. Yasani kameto haki pa a ke aikuaki me e maisa ya poni karina ki mto noraki, au angina ke kainu usiren asanga indo kirape ia na ke ya kanganga. Toro unno nata. Eraka yon te ngau na amata ke asan meten ke unguna ko te tapuni meangi ai erangi ni pupura o ni parieta ta kanuana ni te meangi o ni rapuni ina kwa usa ki au wakani me te tapuni meangi ai yon na tuan kawan Kunia ai Conakry. Eta kona rongorong tau teaka mei Kunia
pa yai wangon me wamen nawame ta kei kwa ki onumen harang ni kakaya ki ntikawa e pupura ta e salam. Ama ispai ni makuri a tani pupo ki ni kota ki mea tausa. Hake waya kwa nika nukwa ki pa anakaroi makuri ni kameu o nika kai minu muna kwa njeta kuni meange yo. Nta aru minu pa kantakara waya irang ni kora kora njeta yane. Eta kute mena teine pa yei ni mena sina ikamete nda kapon pa yei yo o yei tirarome pa enakona ni kekeira kiliki. Maisi ni temate. Esa na Prime Minister of the United Kingdom my Andy Benham. Nika kora kora harika na kairoro na kondusa enengi yasa nika nukwa panana Moscow pa anapun mosa na konta kanganga te UK nga na eti meto nika nukwa yana pa inupoka aika akora kora na koni Ukraine. Nita yeye yasa na Prime Minister of the UK andi nika wara Ukraine temuanta himuinta wanda kwa na yapo wayo. Epo nika ispo Benham mana Stensi Ukraine ya Volodymyr Zelensky o nika ira temeruru iroya apa ke asa nikota na nuia pa anupoka Ukraine nena poka nika itara Rusa. Te kurubu anari ikinaki narana at the Coalition of the Willing epo nika teki iron di UK ya the Prime Minister nikawai Sir Keir Starmer o Prince. Eta kupa te kurupa yo anupo nika pene ya kona o nika iroro nukonda na usinti Amerika at the Congress pa enaka kurakura anaka tuwa anakondosa. Yasa na pa nikariye tauteka ni UK pa enangana ki Ukraine pepa yon arun karawan te misaira ay erang ni kurakura skau misau ari pun katoton na misaira te UK Storm Shadow Cruise misau. Menane a enangani Ukraine to kunangani karawan te misaira ay enakunan takitin tapu ay karang darwanako. Hau yasa ni musirawa mente me wei te saani ni arang kinaki au ni tanuata teka na etoli patin na naririki ay wanipui. Eta utarongorong mandana siim de saane ne ai pa ururingan toli paten pun narunan tangira nanga takaraunan u aote tatauroin taina ko nikai tarika ngana. Tistaan tenin mei Amerika ai, yasen kapuona koi anapana ki anaraveraven te maisa eraka yon te pupua te mirion an kori oin kunana ai eraka yon te nunga tanga inan menna nani ne eraka yon onupu iteririki. Rorong minupanan kiribas.

Yangoya, the mini say. Abis and a makuri never I can on Karoy. You can on Kariki Pai, Mentepaya, where it again, I wonder if a cabin in Pubura, Kinikanga. Tayan Puaka, I ka asandik. Siringaki Yamet, I ka very million my sea. Tekaidi de pay, our my sirik. Abundikimen than a makuri puaka nevera. Meteka ki taken. The winnens, and a conandiki, but the number to one and Sassiri City, Nakondri taketa mera, or Nakondapaya makuri ameta. Tekatuto. Kokos na kwa tirungurungu ayaki kuwa uwa ondangi ni buwaka kai bukinti menda tiwameta payonga naki kakari kira kia kina namakuri. O tukura kai karangi ni itangi tangiri ke niroro inanunti menda erangi ni men ahapun sikari na napendiki paka hiriripeinti tayi erangi ntavi. Ibukina pangaya ti menda tiwameta yapundaki kona antona nanuna men kanteaki nanteaka ay karanga kiroiro ime nurupai. Ayari nevim punye ikurakorana nuruwana saki si meura mepuni meuya na perora aketapi men. Yaka kwa wangi bangi na rakanganga me merakira amwana kimenda na kariki paitenevi. Araki kwa kwa uwa. Teaki na ntea kai kaka uruwa kinano. Karinanu waki ya wame tapa aonganda ki taranta meruwa riki na kwaim au ama istiriki. Meponi yangu ya. Nkana ngaira eka isi konani kapunga na nevire ni kaunga iya rora. Kenda tungi paaya ikaranginta meruwa. Harina konani kaunga iya rora wame ni katararoya. Na kondesi na katori kakia. Nkana nkwe ya wangai sina konani niya pasinatime tuwa ntateaki na tukua uwa. Kokona ni katamne ya keni yangu ya pa kakuru rangani ya runti meo. Eng, inapunti imetu atio ni mekina kiru ya ameta. Nakoni mea kakia pa asita meru ameta ndia ya. Ata kutapimeni pa te kakatai nakona na irekirekiti ya ameta meteswa. Punstaki menarun wanawanana me aruna ndapyaka mtete ni kawai. Mepunarun nanura ni kona antaotoni nivira menatunga kini peika asinibu menika uruwaki. Etaku Yesu pati totoa na kinnanu punte kawai. Nakon tiaki kurakai kinikainanu menna rapurentea kintea kai kaasinebu menika urua kinanu. Menga ya liera nkanya kwa hakipusia Yesu pena tawa aronu mieum oni pitananu mekawainan meruru. Ponsi ingaya, enakona anangani kutitangira metekurakurari kukainanu ya ibu kinikarikannevim patinevi ena uogo tatikukurei metitangira. Meikani, ariko spakona antetea kinatikuwa uwa, metea kai karangin tangiroina kuyeroamna. Ngayari, karawa, yangoya, ntumisei.

kuna mauri di kiribas sa kausmagan damayruan de tinga pangayu takapong wapi may suwa nakas huwa tanga wapi may ono ya kuna mauri ngayar wa usin nimele jadikin nam deyon tinga pangayu keme ngayar wa rona ime yan ime ngam ngayar wa rona ime yon piom kiti yon nambas ngayar wa reyta ime yon ya ben nakasina nuku kiyo ibun yon nape de to banan ka mauri men banan mauri fm 89.9 de ngoi mding ha bunga yo ham saroni ko ri ban nga yang fang sos na tauro in do ni ko nding ha bunga yo ni ka ro po no wo ki a au tai yer na ma ma o i dali kim tra no ko na mi nga bung me kan ni de au kan tan ngang kai pa ko pu ni pe nu son me yo ni kem ki on ka ro ina ko spangam tapi woi morara dikin koi de sama kuri ge ten dire ge ge ko ro sibangam tapi woi me yan mi ngam main dokon peom makuri ge dokon man dokon nam sku basin de tinga bong ayo ai pun na koi mi gera kwa usi ni min tan tinga bong ayo na tau roin kan ni kana kwa kanuan ngoram yon panan me ori fm 89.9 tapi ko ro kunam ake ndari nei bana kauta matam de tinga bong temeroyo kwa wote de mone pa ngane sna karapa mo wian temeo bukin temeo ibukin temeo ton temeo wat merurunga ya kituki na ngari dan tepong ya koraki gai sama nga kuna na pen ni kai na kanuan de tengai na bouri ri yo sna kana kwa kan ne tokona tokorana me iron to waris me me me sun guna na de ponsi yehova ke pa irian nara karaparaba kiara kaitau na konna suarande tinga pungayo

Wasisiragin hati wameta, hari ya pun kuri nemu anak inteka. Kuti metuan wawariki yampung, kumia kana kondere kokantani ngaya. Tiraya kona karoya menikiran meo manirom. Tukan kaira inano ni meura, ipun naki peiria ki menna papakina, ki menna, mea pun menu puokakina. Staki apakini meo mea warekaki, mea pun narun meo wakinana. Aki airoura ya taia pa apakira meona. Ameta ke inu yoke ke ameten ruwe wa novemba mena yambakuri tani yo awa the World Trade Center. Apunna ki atai ya ngaya tepo ngari ngaya punna ya kapene nipongini meo. Ngaya rangana koswa itatapenna no ayo. Apunni ipukim kwera kwa ki kesi ipahini kapene meto wari punna ngaya tisakari ki konti taiei. Pusia Yesu Kristo pena manuokin namkairua me amdinerini ay kaki yes meru ni meo wakina ni meo maikapure inanuntaye ikanako. Pakuang ni mga kona ni mwana meo mea buo na repo ni kawaina. Poni ngayi ya kona ni buo kiko, anangani kote korakora repo kaina nuiya, ni mea kame ngayi ya, nikira nambongi ni meo, ipukene nkai, ndi meo ariaketo kina. Kona ya nguya, ndi minisei.

0: na ko naman kaya na pero amay.
1: Ayun, nakapupo na amay.
2: Kung ko tayo, hindi ko katay. Kasi nga niya, karawal yun yun yun,

M-Pesa Merchant. Nako yung mga business yung tarawa tayo na yung M-Pesa o yung napintapo kaya yung network o the phone kam na pwede ni Mary. To, ina po ni Pendro ko yung teo kway bukin te pare mani ni katuapong o ay nangakakayan minta yan po pa'y pa ko nakaperansa. Ni kapunganan ang M-Pesa service. O, po ni ngayon tuwa ng kaita kawai ako na na pwede po kiko ibukin kapipitian ng makuri ay. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tirire yon. O kukunana pa nabusmaya tipo pa'y meni kapunganahan ng tarapon. Kwa kira rame bukin tayan ni kira pa ang kastama apo pa'y na pimena yung tarapon ni kapunganahan the digital payments. Kwa kikainan ni bukin ng kaparens ni kapene win tayan po pa'y apene ni kawaki na kiroi at ngay ako nasuwa yay kendumina on download on kaparen tam po pa'y ndi tayari po tangiria. Kwa kime nga pia ni kakayan ako tayan receipts ki tibie pa ni makuli. Win tayan po pa'y aki harawa kinanon din pesa inarayin ako ng main set bank account ni patwa week. Aki atapitapin po ko na mga nga ko nakari na aman in the bank. M-Pesa puntuwa na takawaya na po kia tiro rari kirake may business ni main na konta niya ya ikapo e kapunga na aking kain joan na ape. Aki rapatan temani. Aki ang mga kaangay bukin bian tinikira ya tuki mga temakuri matibie pa. Ibaisi ang kaparens. Yako na mtawi minam po pa'y inahintupin na tiririki. Nkana ko na nuyay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa kaisua tenua to wana au wakia kia wawa ruaiwa kaisua tenua to wana au wakia kia wanua ni mewa ipukin karinan ng business ntai. Te embeisa, te sakapibetia arun mewa.

Ako po hindi matuwa ng ora yon pa na ni Maori FM 89.9 na wanda yung kay ay po si ono wala kiti minis miyang kay ay nang itira wano yon pa na ni Maori FM 89.9 te kwantar ngayang kay pa kwa po ni pen kay nga pong may kan na tauro ay rikin kakana ko ikanwan ng oram te tapikura ko nam tapikura ko am kong ora aki mututo. Yan ang putak ni Maguri aki at timi tuwan pugto kay kanwan ng oram te hindi nga po ngayo. Na timi tuwan kaurin kong te tapuyin na timi nis na kontroy was sa tauroy na pangkanin wagi na kanwan nara metin nano program te nga po ngayo. Sina para kanwan nara metin nano program ni tiran ruway wa. Yan te nga po ngayo ibukin mga reitan ng oram na nakapuwin temanya pa ni mga tao ibukin kanwan te po ngayo. Tipuan rai tipuina. Yon panan beuri FM 89.9.

Katanwatan ng kaya tapatan namata, building primary tent fees of regulation 2026. Ipupuray tipo tayo ni Makuri, ipukin ni Makuri ang karikirake, o kati na tuhan kura-kura ni kawang kami, payasan ka pa ati rin ti cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natupin na tuwan ang suun, tinilikiyayo. Teswa yu, ikatiyag ibukin kami at tatakin kay ka akay na nwaki, naruntuhan na pun, arun po kung nakangan karikirate kariyaya, ibukin ti Makuri ng katitay. Wawa, ti pakamani, ibukin kariyakan am katitay. Tenua, arun suwan ng katitay. Tekawa, tekasuwa, ibukin na kiran na nun suwan ta katitay. Tiyonuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay yakarawa kimayin makulian suwan ta katitay ya po o ilaki ni kanwan te swayo. Ti Kongura na kuya tipotan nami te kairaki iron na nasim te mise man nararapata a quality control and inspection division. Inanandain ti Kongura o nasim the quality control and inspection division ana makuri metahan na pepe kampana ni katitay tahan ni makuri at katitay tahan kurtami anome ta tetau tega o tapi wariki ni kaparapara ta kai ni pehre yo o po tuhan ta khatau roi pa nei raswan ta kadite imai ka rawagin ta kadite o na pundi ti bota nome ta ki koraki a kena kadite pa na tare pa yei kai na nuakin ta kariye ya yo an wakin an a ya kadite e ka hawa ki na pe pa e na ta ki roi ti bota nome ta pa ya ki kona an wakin ta kadite na kien ta kariye ya ibugin no rongon to kong rai yo o ana pundi ne sipa wakin an an official Facebook page mise o ite mise web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibu kin dong rongon apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

0: tuan ane mea wano wa. Isua wo wa kia wanua tuan ane tuan ane mea wano wa. Mangan te check sari London I Christmas. Ke email na kon checks@mfeb.gov.ki. Ibugin te custom dari po namba. Isua ane mea tuan wo wano wa ane mea tenua tuan ane peso. O isua ane mea tenua wanua tuan wo tuan ane rue wa mangan te custom si London. Ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kamisina nte chats. Beautiful memories.
1: Oh, even the metona pendorone, you on Panan Mauri FM 89.9, the thing up on you, I'm thinking. I will see one worry the minutes man guy, I know poor way, okay? Ayo ada rokon apa? Monakin nam kanwan nam program, meten nam program ki kuna kia tangira kina koyo yon panani mauri FM 89.9. Ngayar yang kuero kote metuan rona ina wanding apung ayo kana yei kunam mako tangiria, pene ina nako yon panani mauri FM 89.9 kuera itagi ki ini message nakon nara Facebook page BPA mauri FM 89.9. Yakon ana pa nubus maya rokon nam message. On nika nakuha ko number ko tangiya may idea na message ni nika tikiroy kaya nakuha kani miyangam kain namtabo kaya ariki arika ipun na musu ake kwa kwararon ako mga yante panam nika tikiroy na kuyante tinga po ngayo sinatawroin wakina ko wakina kanwan nara metindano program o Karakwa itiran rayo wan ganda rata yares na musirawa na paye ingkan ni kan wanda meten nano program di ngapung ayo ibukin ni mga reitan ngoram anak kapo bui teman ni pen mga tau ibukin ti kan wanda pung ayo takapung wapi may suan nagas uwa tanga wapi may onaw

Nyangwe, the minister. Was not born sister Kinuko Patera, Erikina non meum. The minister at the one upon Goya tenderere. O Quagina Makina Baranga Yarune seat of Tanatai. O Mayawata, Yawatera mebu, monasim, metapi my cacor. Coding and Yakuari, Yakopun rang in the Boran and Dikabate Kawai. Kanga room, rang in Daru, Nicaragua, Aquaponi Kawai, and Te Iponi room. May mine as that I arrive as I Kawai, only as a maninga and Yakoronape, Abu Yaradik, or Kirakini Kawaira, Ponibirmak and Nebetirik. I may arrest upon the Nikakawakin, only me walking a canoe Narapung, Naponarete Capen and Tamero. Petakutemen, Patepunga Yaranak by the gift, or one the booking and get on a kippa present. Ngano ko kan nata kakawakin te wana tiririki, o swang ate intiriri ani yakipa sana kos. Ngano ko kan nata kakawakin te wana tena makaina, o swang ate sina ari awaya kwa na penipungi anasina ayaki koronana. Ngano ko kan nata kakawakin mekanuan te wana tiawa, o sisira kinia taantangira, aki aranga kikona anta taningan kan kaisipu. Ngano ko kan nata meninan kia kanuan te wana teminis, o sisira kina jome taria punsipakita na kina pentipas. Ngkana ko kan nata kakawakin te wana titiakan, o sisiragin at joameta, aria punukuri ni muwana kinteka. Kuti metuan wawariki yampung, kumia ka nakondare ko kanta ni ngaya. Tiraya ko nakaroya menikiran miyaw mani rom. Tukan kaira inano ni miyawra, ipun na ki peheria ki menna papakina, ki menna, mepun menu buwakakina. Staki apakin ni miyaw mea warakaki, mepun narun miyawakinana. Aki airora yataya pa apakira miyawna. Ameta ke New York ke amet in Rue 1 November mena yamba kuritani wawa the World Trade Center abunna ke ta yanga yete pungari ngaya bunna yakapene ne pungini meu ayara ngana ko swai ta tapenna no ayu aponi pokim akwera kwa ke kesi bain kapene meto wari pun ngaya ti sakari ki konte ta ye pusiya Yesu Kristo bena manu ke nam kairwa me amdineri ni ai ka ki yes merun meu ke nan meu mai ka pure inanun ta ye kana ko Pakuangan ni mga kona ni mwana meo mea buu na reponi kawaina. Poni ngayi ya kona ni buu kiko, anangani kote korakora reko kaina nuiya. Miaka mea ngayi ya, nikiranda mpongi ni meo, ipukene nkai, anti meo, aria ketu kina. Kona yangu ya, ntiminisei.

Sina tauro ari kini busma yara metenda non te ngapo nga iyo. Te kuna ari atangirak. Te pong ari takabo nga ari ana kiro nei akine ske itaro. Ia karapoko riki takirua rana kiran te ngapo nga iyo me iyo andam tapo eita me ikande. O iyo ngane kuna mara kwa tangiria pe nana ko iyo anbarani me uri FM 89.9. Te pong ngare taka pong ngare ana giro ni yere ni yakines ke itaro. Te au kantani nga men katangan te kuna mwa yoy na puni pen miyaw yoy na nom ka ipun te kainis mga kanuan te pong ngayo taka pong ke. Ya tawari miya na pe am kawuwa ni kuna rukwa tangiria. Kuna ni yere ni itali patsin ke te panam katikiro ay na koy na. Kaya san di mwara kin. Nakonte tetapo respen nwa yakina ni yere ni tali patsin ni musirawande tako wapong kete wapi meni miya wana wakas wu watanga wapi maano wakie pe kanta nga men katangan na pe kuna mayo kuna ni yere ni tali patsin rwana nanine towa ni Kenny Roger kanta nga pe napun miya wana pe nanom nongora yei men nam tapu meikane.

Mene min dong ram ni kunam de tokoranan. Yakara ko ira narata in tinga pong ayo te pime isu a temene simin ruayo ka ken na teme to alikin ka uringko ni teran ruayo ka. Narata iris na musra ay kanwa nara meten nano program tinga pong ayo ipukin mga kakatauro am imaan dong ram na kapuwi tamane pen mga watapuni pon ray tapuina ni tinga pong ayo. Sina tauro ay tikin bus mayara meten nano ari atangirak na ako na ke tapu busi ari Tangiraki, Katangana yon Panan Mauri FM 89.9, de Ntingapunga yo. Yakangai Tiakanti, Timetan Nanoyo. Mauri FM 89.9. Napupusigo Tekunari, Tarepon, Pai, Tepepe, Pa Sinang Kameo, Moa Yei, Pa Nangpun Kameo, Wai Moa Yei, Noongora, Ntamerwan Tingapunga, Tayoga, Sapeni, Ntikiroi. Aya karapoko ngoe ni kakwa reiton meu takin rona kira na pendara metendano program ding apo ngayo ayong kanne metendano marakwa tangiria sina kame awira na pe nora nakon kunamayo.

Ako pun, di medo nongora yon panan meuri FM 89.9 dira na konan na minga habung meigan ne. Ke te, di medo rona ite gigi gita nai. Pa ipun si tapi wari gite. Te menis mangkai ke ipun si tepi mego wari gite menis mangkai. Ay nang po te puina ke, uringan po te puina wan nam tayo kona mga tauro ang day tong ram. Mena kapu wii tamane peni mga tapu ipukin kan wan tepong ayo takapong. Wapui mei suwan nakas wotang a wapui maunaw. Na tauro ay digin dede itanaw kanon nung ram ka kana koy tapi kora kuna mi mana po naratain te tinga pong ayo as na kain ako mo tukura na nakon de tapo itapu me tepean makin me akunay usin niye su mentimet

0: anting ako ngayon sa sausad sa diyakal na naman sa diyakal na naman yun ulit ang bunisita ko kayo na dito ang abding ako
1: maraming tumaka sinapagay ko sa kasuray kung naman tamaro anting ako ngayon ay kasi sa mga kunahan po kung tayo yun sa kakaita ko dito ay bukin ng tangira o ang kakawakin na ko yan ang tamarina na kaya daw ko ipukin na para kilipas o sa nikawakin naman tayo yung kangang o arulig tabiw o kasi nakuna yun niya kakinok kaya daw ko ipukin na raw sinting ang mga nipan tamayaro o sa nikatawar na ipukin na para kilipas kaya daw ko ipukin tan tararua ki aralita di naratawta tayo ka o rari ka presidens minita raspiga o ngayon ang kapan na iya kaya tao ko bukan di tematuan ang tangira ang kakawakin na ko yun ang tamayin ako tatayay yun ang wakin ako tuwak kanuan di atyaw sinte hindi nga ako ngayon o sa busiya tamo ay mayamaka ako narani rama ni Mireille ulan tayo na tinaki na kunan tayo kinakinukot akin din na nanti nga ako ngayon ang kunan hindi kaya on manina na kunan para kilibas on mabay na sa tangira marina ng tayo zambarina na sa ako ni kunan para tabira amon tamaro ay pinapara kilipas. Kari kira pa ngayon araw ay katamaro, tayo ka mayro ay inanandara araw sindaya yun. May na iroon, karuwa tamo yung may umaka, pwede may na iroon ay inanandara mo ang day, yung karukatukin na yun. Ay kay alataro sinakoy na rin na si may Yesu Kristo. Amen. Sa waya ni Bosi Panara, ni Tataro, di tataro na rin si kanin natay. Kaya kami tayangan tamarari karawa na tapo kiyaram na loko uyam na tawa kiyam tayo kailangan nata na yoran tawa na ikarawa. Unangan ira para sa tayo yan sa pongay. Para iyaram po rin ang tani po rin ang ira. Kahit di kay rira na kung sa kariliya kung nakamayawa naman si Paka pambay ti uya o tinabwak na kitoki. Amen.
2: Katanungan na iroon di spika.
0: Kura pati, Clark, na yeta be wau, au kanga, to si au kanga au rongrong ni raro no imi tanti ka kam karinek, bukin na korain wakin na mi yau sinti, ati kuntuman ba yun mi yau tinan si sirak, ngana kana kam si sirak na bubusidik si kam kamapan sirak na bayan di pera kam tangi dia kam dali kamakirang ito bis dia no yang meri bus makan na bami ami si sirak at kaya kana pa meri ya minita na bubusin kami na ba minita pag kam kana kam kaya kam apan kaya kana na on na rin na niya ka ginan na ni rura na tinibu na uu and the answer shall be relevant to the question okay and then dali kaya karoy di si sirak ami kaya ya dan temuan tahu gua dia abu sini mana kau ini bukan te terakhir di kami suara te rule 41.5 dengan inor yang kau bawa kau nangin dari kamu aku nangin nak kita ada bagi nama rulean ada atungan rentemen yang terhormat dan pun kita kena rule 45 bracket rule 41 bracket 5 a member shall wherever possible avoid referring to one other member by name or any person by name ya busi kami kemati ya gini gendari nora di kami ami swan te yo are mi nare and the rule and abu na uwa turuk uwa are the point of vote are ani di si na busi the point of vote apun si the point of vote kona rare kona si teakin na tepayare eka pulek yei tepayare kota yakin na kito yek yota tepayare kota yakin na kusi katayen kesa yei tepoyin na kota na kare to na rin kana kona poin na kota kona diain ngkoti ya ti tiswa are are ko kota ko bay eurwa ka hilon tisa tete tisa tere tete hanin kan nere singkana ite tete tisa tete kita di uwe varietete di presenza che tanti minita che davanti amara kamna waya ya kamna waya akna to amiswa ya ta yuwa di uwa di swayu parike ya na bubusiri kwa yang ngare rari yang ngare ben nakora ya ni amiyo sin ndi ya yo awade 2477 na pagi ari ngana ko sendia de yon di tirari yon di narunari te akina ya waina ki Orang yang 481, nasi kau ringin kami nak benda 481, ya. Orang yang orang ini tak kena bayar ya kita ni. Ya benda ni, kan ya benda ni kau nak mana mesti temeruru ada meruru ini. Kita orang ini nukuk, ya aku kira kan ya benda ni ada poin tangan yang kerohu gila ni kerohu gila ni lagi. Nah, ya kita boleh ni kan, ya nama miswan kan 481 ni. Ma, nuri miswan tanti gambar ini. Ya kita ni jadi kandari. Ikan wawa yang kami ngan ramah cete ni kawai. Mika tayan nakikan ekinok yang kami ngan ngane kemahapun yangin marangi bila kong ngane kaya ngan yari. Tapi tayo ngapun pusing kami pakam narari. Kan nakili oke oi na yung meroro. Kan baka tante kante manipan mo dap. Ha. Ano narimi. Nung
2: aliran wanda na kanwa de tautera mayroon is excellency de presence.
0: The presence, excellency, Tanis Mamo.
1: Good afternoon, the speaker for the neck. I mind a Ganapua canon that are causing the nono. It didn't take up a the motion, the cost, if you can, but it one can assist and be met to one. I look at the one in a tonic on the career, the committee, the committee at the metal.
0: The
1: go at
0: the medicines, the otherwise order of going business, they are.

0: Apo isu ane kanu ante kasi pongai ane taka apung asu pira kana wu si tipi taki nanya kari nanta te kos narun nane te mori kos pati te tuan ka assist te nipi mei suwa tuana na tona ke an kari ka katsen tukumi te ati meto te kau wuan kos te kos bukin katsen tukumi te ati meto yo an kata naro ante wakin dei dei men kamate pai an pai ai ka akonan rota aron dekin te kapai ruyatain te dei dei Takatin wani kos, takos bukin katin, cukup itu yang ceritak, ke ceritomen temamanang yang itar, merenam na pemakur. Aku cakap wani kos, aku cakap wani kos, takos bukin katin, cukup itu. Jadi meto yang kami sepayan, atarakin agar ipus kumit, temaneta, ni mahu tak. Asih tapi si kanwan cakap pungan. Ayai cera, sakit. Ayai, kapan aku rindu ni main, pergi ke toko pendang itu kat si, cekos na. Si Jonon, nak kunci kita kini kan orang cepungai. Arab.
1: Kau dapat di presens. Ayai, yang pun dapat di rindu ada.
2: Kau dapat di speaker. Sekali tu di presens ini nana kongral, kan orang kait di cepungai ya. Isi kan sila ke baga ngay ay te. Tinan kosin to kubena ko na ay ka ato kang kay yariyaki no just chaos. Isi kan sila ki na te peristens pa. Mukindirang kayaki kamin katukati pa na rikaratay ngay ratante. Tinanong tinan. Tinan kos ay kayo na katawroy ray main. E te biyaka. Kiyong kay anang te biyaka kin tapong ngay. Yara po si baro ko. Aro te biben tapong ngay. Duman nga akong. Ay anis kan sila ko dirapong kina. Pati nang kakawag na pena niya tata. Pato at pa ika yan ang katabiya kaya kana akin kay katiya kaya na takapan pa iya pupura sina bubusi kayo nang kakawa kaya sina na may tato na may tato na pet kilipe si yontera bukin karinan ko sa ikakapena kaya akin notice din kanuan kayo na pong kitaw teka ay nang kanapan na pinto pong ngayon pura
1: Presensya kaya ka na niro
0: Era pati kang narunyoto sipan ka na ko at ara kang ara notice na kundi tamale pa nima kong atap makala to ayaki na kundi tayo irang irang nan na yay tamakuri e karawak ka na ko at notice na kundi tamale pa nima kong atap at ang haya e kariyaya katukakin ang tipong ngay ngayari ay kay kay pakangapon dirik kay aririk in tapitay ka na hindi to kana iya ipa ika katabi ay anwara kiti iya pa ana reis na ko tewak kaya ana reita na ko te mokuri akan na ika ako na kaya ang ika apu ika ako na ni mga kadinak noran di iya pa kakao ti putin kapitan na ng mokuri ti tiyawis ni mga tap was pangara matante ngayran karabi ntupa karabi ba yara aratartare yara buta nomet Nampak tadi tuan, nampak tadi tuan. Adik yang kaya, korak-korak dipita kini jauh naat. Oh, kau kena bayar botol nama tu bahana. Anak tadi pergi kara tadi ka. Hari ini pun adik ini kara kaki tu pagi. Kita kai tadi ini berkangang, kai kau punan dua tak kini. Ya, jangan kai kau. Si kara tu ya kan aku je teri tentang kai ter. Akan ni kangen sepun kara orang naris. Kan aku, makan tanya kita utetai. Naran na ni tayo ko tuya ba yarang kay yaki kami ni karawak kabarabara akin ni bukin akan yaki po tsaka tayo ko mit yaki po anya po nitapin ay nametan siya usin tayo ari ko nitapin si tau tayo kari si tayo tiwan na tayo tiwan dara itira ke ano ko na ari kinda hindi sina ko tupa aki yan na po tayo namet ari ki kana yay kanga itinaan new challenges ke aika ta te global economy erang pita kit naron kai ta e kai ta ni ka kai no ari ara wa ta ka nga ngam jo na o si ri ri ai na ba kini bas o na au chin te kini bas mai ni mate pita ke kai ke ta ra yana ba na kora kora ti mu ya ngaro ya cerau yo anda para kini bas so ta ara ne ka bara bara ai ka ki mudut kai ni sna a kan wan te ta te kan ti de nga po ngai a kora ba ti
1: Ay, kurapati, presens. Ay, te vi dar en tu casa.
2: Pero te explico, da, no te sirve que no a mover se explica para ganar esta bomba de, a la caja de presencia o con coro de ina ya, a yo cosa y que ahora en la razón, tiene pongo y maíz de peca que en el día en que me gusta a gente de cosas, aunque es no ría para en la punta de su año, en la no es poner coro de ina me. Entonces, si hay aire, es una bucina de no con la mover para ganar una pa.
1: Tuah kami mendo kau nampi nampi mati so ina kakak awak panam mandai nampi mendo kau orang ayat tante itu ya. Kurang. Kurang bati. Jadi dengan kaita, cuma ruang kita nak aku kurang tiranati tiberikin kai. Macam wak, yang mana ni?
2: Yang mana ni? Ewak tuah ni? Di ayat teks. Tapi pernah kini tanya ni piapa? Nih Leadership Commission, Owa Tanga, Women in Yawa, Paper Number, Abi Monova, Kaira of Monova. And a report to the Senator, beyond the government of Kiribati and annual accounts, Interdict and Metawan and Temba, Owa Tanga, Women in Yawa, Makurotowana, Paper Number, Abi Mesua, Kaira of Monova. And a report to the Senator, beyond the government of Kiribati and annual accounts, Interdict and Metawan and Temba, Wotanga wabu imewa, makoro wawa, pepa namba wabu imewanua kailara wabu maonua. Anaripos tuwala senera, yonena account, the 30 Island Council Financial Statement, bukin teririk, aritok wotanga wabu mewawa, nakon wotanga wabu metenua, pepa namba wabu imewaiwa, kailara wabu maonua. Anaripos tuwala senera, yonena account, the 30 Island Council Financial Statement, Tukin teriti kerja itu, wawatanga wabui meawa, tiapa namba, meapui kaidera wab monoa. An report to orang senera, yonena account, Ranuka Island Council financial statement. Tukin teriti kerja itu, wawatanga wab meawa, nakon wawatanga wab metenua, tiapa namba, meatoa na, kaidera wab monoa. An report to orang senera, yonena account, Ranuka Island Council financial statement. Mungkin terdiri dari itu, wawatanga wabui mewa, tiapa nampak neba wawa kaidera wab monoa. An report to orang senera, yonan account, tetuan yang aran council financial statement. Mungkin terdiri dari itu, wawatanga wab mewa, nakon wawatanga wab metenua, tiapa nampak metenua kaidera wab monoa. An report to orang senera, yonan account, tetuan yang aran council financial statement. Ibukin teriti kerja itu, wawatanga wabui meawa, tiapa nampak meawa meawa kaidera wab monoa. An report to orang senera, yonan account, onoto Island Council financial statement. Ibukin teriti kerja itu, wawatanga wab metenua, tiapa nampak meawa kaidera wab monoa. An report to orang senera, yonan account, onoto Island Council financial statement. Ibukin teriti kerja itu, wawatanga wabui meawa, tiapa nampak Net monoa kaidera wab monoa. An report to orang senera, yonan account, nipuna Island Council financial statement. Ibukin teridik wawatanga wab mewawa, nakon wawatanga wab metenua, tiapa nampa memesua kaidera wab monoa. An report to orang senera, yonan account, nipuna Island Council financial statement. Ibukin teridik aritok wawatanga wab mewawa, tiapa nampa memewanua kaidera wab monoa. Mayroon His Excellency the President, yon an appointment, the Electoral Commission, tiapa namba, memerwaiwa, kaidera wab monowa. Mayroon the Owen President, yon the Revenue Equalization Reserve Fund Annual Report, wawatanga wab merimiawa, tiapa namba, onokuyi kaidera wab monowa. Kumite lakin de bira.
1: Property Clerk, Jabu sebab dasin, kalau orang kata ramboyo,